stress. Nakaka-improve din po pala ito ng ating mood and help our brain. Maraming mga benepisyo po ang pag-meditate. Kasama na nga dyan ang pagbaba ng stress levels, improving immune function, and showing mental aging. Kahit sa ilang minuto lang po, ano, sa isang araw na ilalaan natin sa ating pag-meditate, ay nakakabawas nga po ito, ano, ng stress, pain, and depression. And iba pa na mga negatibong bagay sa ating mga kaisipan. And sabi nga, hindi naman po natin nakikita o nahahawakan ang stress. Pero feel natin ito. At feel na feel din natin ang mga epekto nito sa ating mga kaisipan at sa ating katawan. So in short po, ang stress ay nagkukwickens o nagpapabilis ng tibok ng ating mga puso. Hindi lang siya ang nagpapabilis ng iyong tibok ng iyong puso, kundi yung stress. And even breathing and increases your blood pressure. So, tatlong bagay yan, ano, or dalawang bagay. Kung bumibilis po ang tibok ng ating puso, either ikaw ay in love, or dahil sobra na po ang stress sa iyong buhay. Okay? So, yan. Alin po kayo doon? Alright. So, ano ba ang ginagawa natin kapag tayo ay nagme-meditate? During meditation time, isa lang ang fino-focus po ng ating isip. Ayan. Nawawala yung mga streams of thoughts na po pwedeng nagka-crowd dyan sa ating mga isip na nagko-cause ng stress. At ang prosesong ito daw ay nagli-lead sa atin to better physical and emotional well-being. At ang pag-meditate din daw po ay nagbibigay sa atin ng sense of calm, sense of peace, and sense of balance. Na pwede pong mag-benefit sa ating mga emotional well-being at sa kabuuan ng ating kalusugan. Kasi nga, ang meditation po ay mind and body practice para sa pag-train natin ng attention and awareness. So, it can reduce anxiety and stress and has physical benefits as well. Kaya, try po natin, ano, na maglaan tayo ng ilang minuto sa isang araw na makapag-meditate. Siyempre pa, though ang meditation po ay well-known as a technique to reduce stress and anxiety, it may also enhance your mood, promote healthy sleep patterns, and boost cognitive skills. Ayun, so kung medyo struggle tayo ng matulog sa gabi, nako, ilan lang po yan sa mga pwede nating ma-experience na maganda, no? Kapag tayo ay merong time to meditate, ayan, andyan ang pagbibigay sa atin ng maayos na tulog sa gabi. And syempre pa, yun, nakakatulong nga din yan para maboost ang ating cognitive skills. At naaayos ang ating mga mood. So, napaganda mag-isip po tayo o kaya mag-schedule tayo. Siguro ang pinaka-best time para sa inyo ay yung alam nyo na na wala na kayong masyadong iisipin at saka hindi masyadong demanding ang time para sa inyo. So, you can choose what time, ano, ang best po para sa inyo. Just few minutes in a day ay napakalaking bagay na po yan. At pwede po natin gawin is we meditate, unang-una sa lahat ay with the Word of God. Ang salita po ng Diyos ay number one talaga na stress reliever. Kapag ito ay ating binabasa at hindi lang binabasa kundi meditate. Ano ba ang nabasa mong salita ng Diyos kanina? Kung wala pa, nako, pwede pa naman po kasi halos na sa early afternoon time pa naman tayo. Let's find time, a short time, to just read a word
Yan, siguro isa o dalawang chapters, or kung kaya natin ang mas madami.

Meh, why not? Pero hindi naman po yan sa padamihan, kundi sa kung ano po yung na-absorb natin at naiintindihan ano, na salita ng Diyos. So, imbis na kung ano-ano ang mga minemeditate natin sa buhay na walang masyadong pakinabang, ang pinakamaganda po at napaka-beneficial na i-meditate ay ang Word of God. Yes, so kaibigan, sana ay bigyan mo ito ng panahon. Dahil kagaya ng in-encourage po sa atin sa Joshua chapter 1 verse 8. Always keep this book of the law on your lips. Meditate on it day and night so you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So yan lang ang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na to, kaibigan, dito sa Music and Chat Recharged. Ang kahalagahan ng pag-meditate or meditation ano, para labanan ang stress. 1:55 in the afternoon. We have more songs for you. This one is from Switchfoot. Song called Learning to Breathe. Dito po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.

0: 2:14 na po ng hapon ng ating oras at tuloy-tuloy ka pa rin sa pakikinig at pagantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. At ayan, mga napapakinggan natin ang mga napakaganda awitin. This time, isa pang napakaganda awitin ang aming pong ihatid sa inyo mula sa grupong Unspoken. This song is our featured song of the week for this week. This is entitled Loved By You. Ang awitin na ito ay nagpapahayag sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay napaka-unconditional, ano? Walang kondisyon ang pag-ibig niya. Mararamdaman natin ito at mararanasan without needing to strive, perform, or be perfect. And of course, dito din ay naipapahiwatig na ang pag-ibig ni God ay constant. Hindi nagbabago. And ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay binigyan ng sobrang pagmamahal ng Diyos. Ano? We are treasured. Napakahalaga sa kanyang harapan. So kapag may nagsasabi sa iyo na wala kang halaga, alalahanin mo ang awitin na ito. This song is saying that you are loved. Kahit ano pa man ang iyong mga pagkakamali, mga nagawang kapalpakan sa buhay, mahal ka ng Diyos, kaibigan. So ito na po, our featured song of the week on its second day from a group called Unspoken. This is Loved By You. Para sa'yo, kaibigan.
1: Featured Song of the Week.

Let's pray now. Father, we thank you for this wonderful afternoon na kami po ay nagkasama-samang muli ng aming mga taga-pakinig at taga-antabay. Salamat po sa iyong mga paalala sa amin sa pamamagitan ng mga awitin na aming narinig. And even Lord, sa aming mga napag-usapan on meditation, especially on meditating on your word. Para Lord, malabanan namin ang anumang mga nakaka-stress sa aming mga buhay. Salamat na meron kang palaging tugon sa aming pong mga kabigatan. Salamat sa hapon na ito. We are asking Lord for your blessing and for your protection to each one of us. Lord, ikaw ang patuloy din na tumugon sa pangangailangan ng aming mga taga-antabay sa mga oras na ito, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan ng peace and calmness sa kanila pong mga puso at isipan. Salamat na ito ay readily available sa sino man Lord na lalapit sa iyo at patuloy na ihiling Lord ng iyong patnubay at kalakasan. Because this we ask in Jesus' name. Amen. Well, oras na naman para sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay sa hapon na ito, kaibigan. Ipapasalamat ako sa iyong pag-join sa akin ngayong araw na ito. Pero syempre, bago tayo magpaalaman sa bawat isa, hindi kompleto na meron akong, hindi, wala akong iwanan sa inyo na paalala. Lalo na sa mga nakakaranas ng stress and anxiety sa mga sitwasyon ng buhay na ito. Sana po ang salitang ito ay magbigay sa inyo ng calmness, magbigay sa atin ng paalala that ang peace na nagmumula kay Jesus ang sumakop sa ating mga kaisipan at sa ating mga puso. As we reflect on His goodness, no, we are reminded that He is in control. Saan naman po mga kabigatan natin, we can cast all our cares upon Him. Dahil sabi nga sa isang book, sa isang verse sa 1 Peter, He cares for us. Yung proseso po ng pag-meditate is when we turn our focus to His Word from our worries, enables us to experience a tranquil mind and heart even in turbulent times. Sa Philippians 4:6-7, sabi po, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nagpapasalamat tayo kay Ate Melay sa technical side, of course. Nag-assist siya sa ating Don Alfonso Apinado. Ako naman po si Mel, and syempre pa, we have our last song for this afternoon from SB19, No Stopping You. Please stay tuned, we have more programs until 7 in the evening dito po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Bye-bye! Fire burning.

0: Maraming mga simbahan ngayon ang patuloy na hindi lumalago, bunga ng mga hindi magandang nakasanayan. May mga simbahan ngayon na naniniwala na ang lahat ng gawain ay para sa pastor lamang. Maraming simbahan din ang nag-iisip na kaya sila kumuha ng pastor ay upang gampanan ang lahat ng gawain sa simbahan. Panahon na upang malaman ng lahat ng mga mananampalataya na ang ganitong nakagawian ay hindi tinuturo ng Biblia. Basahin po natin kung paano ginagampanan ang mga gawain para sa Diyos sa Lumang Tipan. Ganito po ang sinasabi sa Ikalawang Kronika, Kabanatang 31, Talatang 2-4. Pinangkat-pangkat na muli ni Sekias ang mga saserdote at mga levita at binigyan ng kanya-kanya mga gawain. May sa handog ng pasasalamat, ang iba'y tutulong sa pagdaraos sa pagsamba, ang iba'y sa tagaawit ng pagpupuri at pasasalamat, at ang iba'y nangangasiwa sa mga pintong pasukan ng bahay ni Yahweh. Lahat ng handog na susunugin sa umaga't gabi sa mga araw ng pamamahinga, ang mga buwan ng takdang panahon ay kaloob ng hari ayon sa itinakda ng kautusan. Iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga saserdote at levita ang ukol sa mga ito upang ang mga panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh.
1: Saklat ng Ikalawang Kronika, 30, simulan po natin sa talatang 18 hanggang sa kabanatang 32, talatang 33. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin kung papaano sinimulan ni Ezekias nang tama ang kanyang pamumuno sa kaharian ng Huda. Nakita rin natin kung papaanong tulad ni David ay ginampanan niya ng buong katapatan sa Diyos ang kanyang paghahari sa kaharian ng Huda. Hindi lamang siya naging tapat sa Panginoon, kundi siya ang nanguna sa muling pagbabago sa kaharian ito. Ang pagbabagong ito ang pinakamalaking naganap sa kasaysayan ng kaharian ng Huda. Sa unang bahagi pa lamang ng paghahari ni Haring Ezekias ay ibinalik na niya ang pagsamba sa tunay na Diyos at ipinasira niya ang mga sambahang ginagamit ng mga tao para sa mga Diyos-Diyosan. Kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito upang mawala ang hadlang sa pagsamba sa tunay na Diyos. At tulad nga ng sinabi natin noong nakaraan na kailangan gawin din ito ng maraming mananampalataya ngayon. Alisin at wasakin natin ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay upang malubos ang ating pagsamba sa Panginoon. Maaring ito ay tao o mga bagay na humahadlang sa atin sa pagsamba sa Panginoon. Ngayon ay tunghayan natin ang mga sumusunod na yugto sa buhay at pamumuno ni Haring Ezekias. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito, sa 30, saklat ng Ikalawang Kronika, at simulan po natin sa 18 talata ng kabanatang ito na ganito ang sinasabi. Marami rin ang kumain ng handog, bagamat hindi pa nakakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Karamihan sa mga ito ay galing sa Ephraim, Manases, Issachar at Zebulun. Gayunman, ipinanalangin sila ni Ezekias, ganito ang dalangin niya, patawarin ng maawaing Diyos ang lahat ng nagsisikap na lumapit sa kanya kahit hindi sila nakapaglilinis ng sarili ayon sa kautusan. Dininig siya ng Diyos at pinatawad ang mga tao. Sa aking palagay ay ito na ang pinakamabuting ginawa ni Ezekias. Nang magbigay siya ng panyaya sa mga taga-Israel, ay marami ang dumalo mula sa iba't ibang lipi sa Jerusalem upang sumamba. Subalit ang mga taong ito ay nabuhay na wala ang salita ng Diyos sa kanila. Nabuhay sila sa isang lugar na punong-puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit meron silang matinding pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Nang magpunta sila sa Huda upang ipagdiwang ang Paskwa, ay kailangang maglinis muna sila para sa pagdiriwang na ito, subalit hindi nila ginawa ang paglilinis. Kumain sila ng mga handog nang hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Nang malaman ito ng hari, ay ipinanalangin niya sila at dahil sa tapat na panalangin, pinatawad ng Diyos ang mga tao. Hindi ba't napakainam na gawin ito ng isang hari? Walang kamalay-malay ang mga tao sa mga dapat nilang gawin. Nais nilang sundin ang Diyos, subalit hindi nila naunawaan na kailangan muna nilang maglinis. Ipinahahayag lamang nito na hindi ang Pasko ang mahalaga, kundi ang kalagayan ng puso ng tao. Si 21 talata ng 30 kabanata sa aklat ng unang kronika ay ganito po ang nasusulat. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang libadura. Walang puknat araw-araw ang mga saserdote at Levita sa pagpapasalamat sa Diyos. Nagkaroon sila ng magandang panahon sa pagsamba, kung kaya't nagpasya sila na palawigin pa nila ng isang linggo ang pagdiriwang. Sa talatang 23, ganito po ang sinasabi, nagkaisa ang kapulungan na ipagpatuloy ng 7 pa ang pista, kaya 7 pa silang nagsaya. Ang gawaing ito ay maligayang pagbabalik ng mga tao sa Diyos at sa kaniyang salita. Ganito po ang sinasabi sa talatang 26-27. Noon lamang nasaksihan ang gayong kasayahan sa Jerusalem mula noong panahon ni Solomon. Tumayo ang mga saserdote at mga Levita at binasbasan ang mga tao. Ang dalangin nila'y dininig ng Diyos. Ngayon ay nais kong pansinin po natin ang taong si Ezekias, ang ama niyang si Akas, ang nagpasimula ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa lupain. Subalit si Ezekias na anak ni Akas ang sumira ng mga Diyos-Diyosan sa kaharian. Ngayon ay tunghayan naman po natin. Sa kabanatang 31, unang talata sa aklat ng 2 kronika at ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay nagpunta sa lahat ng lungsod ng Juda. Pinutol ang mga sagradong haligi at dinurog ang mga larawan ni Ashera. Winasak din nila ang mga sambahan at dambana sa Brol. Gayon din ang ginawa nila sa buong Juda, Benjamin, Ephraim at Manases. Nang matapos ang lahat ng ito ay nagkaroon ng malawakang pagbabago sa buong lupain. Si Ezekias ang nanguna sa lahat ng ito, sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 20-21 sa 31 kabanata. Iyan ang ginawa ni Ezekias sa buong Juda, pawang mabuti, matuwid at tapat sa paningin ng Diyos. Hinanap niya ang Diyos at sinunod na mabuti ang kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ng Diyos. Buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Ngayon ay alamin po natin ang buhay ni Ezekias. Una sa lahat, siya isang tao na may pananampalataya. Subalit ang pananampalatayang ito ay higit pa sa iniisip nating uri ng pananampalataya. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang uri ng pananampalataya na sinasabi rito. Kung minsan ay inaakala natin na kung iisipin lamang natin na ang isang bagay ay mangyayari nga. Kaibigan, ang pananampalataya ay hindi ang tungkol sa lakas ng ating pag-iisip. Ang pananampalataya ay walang kinalaman sa ating pakiramdam. Ito ay sagot ng banal na Espiritu ayon sa tibay at tatag ng ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Pagkatapos na ipahayag ni Pedro ang kanyang pananampalataya kay Hesukristo, sinabi sa kanya ni Jesus na makikita natin sa aklat ni Mateo sa kabanatang 16:17 ang ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa ibang tao, kundi ng aking amang nasa langit." Ang pananampalataya ay hindi isang gantimpala para sa atin, o ang pananampalataya ay hindi isang kasangkapan lamang. Si Jesus ang tunay na sentro ng ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapahayag ng kawalan ng isang tao upang magkaroon ng marami. Nagsasabing Panginoon, wala akong magagawa, tulungan mo ako. Ang tunay na pananampalataya ay ganap na pagtitiwala sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, una at ika-anim na talata ang ganito. Tayo'y may pananampalataya kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananampalataya sa Kanya. Sapagkat sinumang lumulwalhati sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sa mga sumusunod na bahagi ng 31 kabanata ng aklat na ito ay tungkol sa mga pagbabagong ipinatupad ni Hesikias. Subalit, alam ba ninyo na hindi lamang ang mga bagay ang maaring magbagong? Kaibigan, kung tatanggapin mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, ay magkakaroon ka rin ng pagbabago sa iyong buhay. Natatandaan ba ninyo nang idulog kay Jesus ang isang paralitiko? Sinabi sa kanya ni Jesus na pinatawad na ang kanyang kasalanan. At dahil dito, nagbulungan ang mga Pariseo at mga tao. Subalit alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kung kaya't tinanong sila ni Jesus ng ganito, alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan o ang sabihin tumindig ka at lumakad? Wala silang sagot sa kanya. Madaling sabihin ang isa sa dalawang ito, subalit mahirap gawin ang alinman sa mga ito. Tanging ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan ng tao at tanging ang Diyos lamang ang makapagpapagaling ng ganitong karamdaman. Kung kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang layunin ng mga pangyayaring ito, sa kabanatang 5, talatang 24 ng aklat ng Lucas, patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Kaibigan, kung tunay ngang pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan, buhatin mo ang iyong higaan. Bumangon ka sa iyong pagkakahiga sa lusak ng kasalanan at lumakad ka. Lumakad ka na palayo sa iyong lumang buhay. Lumayo ka na sa iyong mga kasamaan. Kung hindi ka pa naglalakad palayo sa iyong lumang pamumuhay, tulad mo ay isa pa ring paralitiko. Si Hesikias ay taong may tunay na pananampalataya sa Diyos at dahil dito ay nabago ang kaniyang buhay. At ngayon ay binago naman niya ang buong kaharian. Si Hesikias ay hindi lamang tao ng pananampalataya, kundi isa rin siyang tao ng pananalangin. Sa kabanatang 32, makikita po natin na tila ba hinayaan ng Diyos na dumanas muli sa kahirapan ang kaharian ng Juda, sapagkat makikita natin dito ang pagsalakay sa kanila ni Sennacherib. At nagsimula siya sa pamamagitan ng pananakot sa mga tao. Sa 32 kabanata, unang talata ng 2 kronika ay ganito po ang nasusulat. Matapos isagawa ni Hesikias ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Juda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Kinubkob niya ang mga nakukutaang lungsod at humandang salakayin ang mga ito. Pinalakas ni Hesikias ang mga lungsod sa kanyang nasasakupan, subalit ang kaniyang pagtitiwala ay nasa Diyos at hinikayat niya ang mga tao na magtiwala sa Panginoon. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 7 at 8 talata. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matatakot sa mga taga-Assyria. Higit ang kapangyarihang inaasahan natin kaysa lakas na inaasahan nila. Sila ay umaasa lamang sa kanilang sarili samantalang nasa panig natin ang Diyos. Siya ang tutulong sa atin at makikipagbaka para sa atin. Sa sinabing ito ni Hesikias, nabuhay ang kalooban ng mga tao. Pagkatapos nito ay nagpadala ng mga tao si Sennacherib sa Juda upang takutin ang mga tao at alisin ang kanilang mga pagtitiwala sa Diyos. Ganito po ang sinasabi sa talatang 14 at 15. Ni isa sa dinidiyos ng mga bansang winasak ng aking mga ninuno ay di sila may pagsasanggalang. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Nililin lang lamang kayo ni Sikyas. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang makapagliligtas sa kanilang bayan, sa kamay ko at sa aking mga ninuno. Hindi rin kayo maliligtas ng inyong Diyos. Nagpadala rin si Sinakirib sa Huda upang masira ang kanilang loob. Sa talatang 17 ay ganito po naman ang sinasabi. May sulat pa ang hari na lumalait sa Diyos. Ganito ang sinasabi. Hindi may pagsasanggalang ng Diyos si Sikyas ang kanyang bayan laban sa akin, tulad ng Diyos ng mga bansa na walang nagawa laban sa akin. Makikita natin ang mas malinaw na pangyayari sa aklat ng 2 hari. Nang matanggap ni Sikyas ang liham, ay agad siyang nagpunta sa tahanan ng Diyos at ipinahayag ni Sikyas sa Diyos ang nilalaman ng liham. Makikita po natin ang iba pang pangyayari sa aklat ng 2 hari. Ngunit makikita rin po natin na si Sikyas ay tunay na ngang tao ng pananalangin. Sa 20th talata ng kabanatang 33 sa aklat ng 2 Kronika ay ganito po ang sinasabi. Dahil dito, ang Haring Sikyas at ang Propeta Isayas ay nanalangin. Nagtiwala si Sikyas sa Panginoon na sila ay kanyang tutulungan kung kaya't kumilos ang Diyos sa may himalang pamamaraan. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 21 at 22. Nagsugo ang Diyos ng isang anghel. Pinatay nito ang mga pinuno at kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya. Pagpasok niya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Gayon iniligtas ng Diyos sina Sikyas at ang mga tiga Jerusalem sa kamay ni Sinakirib at lahat ng mga kaaway, at naging matahimik ang buong bansa. Tunay ngang hindi natin malalaman kung papaano kumikilos ang Panginoon. Subalit kung mananampalataya lamang tayo sa Kanya, ay kikilos siya sa mga pamamaraan na hindi natin nauunawaan. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 24. Di nalaunat nagkasakit ng malubha si Sikyas. Dumalangin siya sa Diyos at dininig siya sa pamamagitan ng isang tanda. Marahil, kahit na sino sa atin ay masisiraan ng loob kung ganito ang malalaman natin sa ating mga sarili. Hindi gawang biro ang magkaroon ng sakit kung kaya't hindi katakataka na agad siyang dumulog sa Panginoon. Kung tayo ay may mga karamdaman, naniniwala akong kailangan nating dumulog sa Panginoon sapagkat siya lamang ang maasahan natin sa mga ganitong pagkakataon. Subalit kailangang unawain na hindi dahil sa tayo ay mga mananampalataya ay hindi na tayo magkakasakit. Bahagi ito ng ating mga buhay. Kung minsan ay ipinahihintulot ng Panginoon na mangyari ito sa atin upang lumakas ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa panalangin ni Sikyas, ipinakita niya sa Panginoon kung papaano siya lumakad sa katuwiran at ginawa niya ang mga nararapat sa harapan ng Panginoon. At dahil sa kaniyang tapat na pagdulog, ay dinagdagan ng Diyos ang kanyang buhay ng 15 taon pa. Ganito po ang nasusulat sa talatang 25 at 26. Hindi niya kinilalang utang na loob ang

sinasabi. Napakarami ang kayamanang natipon ni Ezekias, kaya nagpagawa siya ng sariling silid-taguan ng pilak, ginto, mahahalagang bato, pabango, mga baluti at mahalagang kasangkapan. Noong magpunta sa kanila ang kinatawan ng Babilonya, ipinakita niya ang lahat ng kayamanan ng Huda, isang bagay na hindi niya dapat gawin. Makikita po natin ngayon ang pahayag ng Diyos tungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang 31 talata. Maging sa pakikitungo sa mga sugo ng hari ng Babilonya na dumating sa kanya upang magsiyasat sa nakitang tanda sa lupain, sa pakikiharap niya hindi siya pinangunahan ng Diyos upang subukin siya. Maaring hindi maganda ang aking sasabihin. 3 kapalaluan ang kanyang ginawa pagkatapos na dagdagan ng Diyos ang kanyang buhay. Una ay ipinakita niya ang kayamanan sa mga taga-Babilonya na naging dahilan ng gulo sa hinaharap. Nagmula sa kanya ang isang haring masasabi nating pinakamasamang hari at naging palalo siya sa kanyang mga naiwang panahon. Ang kanyang puso ay puno na ng pagmamataas. Basahin po natin ngayon sa talatang 32 at 33. Ang iba pang mga pangyayari sa pamamahala ni Ezekias at paglilingkod sa Panginoon ay naitala sa ang pangitain ng propeta Isayas na anak ni Amos at sa kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Namatay si Ezekias at inilibing sa pinakamataas na libingan ng mga anak ni David. Sa pagkamatay niya'y pinarangalan siya ng buong Huda at Jerusalem, ang anak niyang si Manases ang pumalit sa kanya. Ang panahon ng pamumuno ni Ezekias ang isa sa mga magagandang panahon sa kasaysayan ng kaharian ng Huda. Isa sa mga malalaking pagbabago ang naganap sa panahong iyon. Naging mabuting halimbawa si Ezekias sa mga tao na kanyang nasasakupan. Siya ay tao ng pananampalataya, taong nabuhay sa pananalangin, at taong nabuhay sa pagtitiwala sa Diyos. Subalit kailangan nating tandaan na ang pagbabagong galing sa Panginoon ay hindi dahil sa ating mga kahilingan sa Diyos. Ang magagawa lamang natin ay ang ihanda ang mga tao sa mga pagbabagong maaring ibigay ng Panginoon. Hindi utusan ng Panginoon na kailangan niyang sumunod sa ating mga panalangin. Ito ang ginagawa ng karamihan sa atin ngayon, ang gawing tagasunod ang Panginoong Diyos. Madalas na namumutawi sa ating bibig ang mga katagang, "Panginoon, kailangan ko ito at kailangan ko iyan." At kung nais nating magkaroon ng espiritual na pagbabago, ay sinasabi natin sa Panginoon na, "Panginoon, bumaba ka at bigyan mo kami ng pagbabago." Nais ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, na ang pagbabago ay batay sa ating katapatan sa Diyos. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang ganap na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ay nasusulat sa 2 Korinto 5:17. Ang ganito, "Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na." Tayo po ay manalangin. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, at ikaw ang dakilang Diyos, buhay na Panginoon na aming pinaglilingkuran. Salamat Panginoong Diyos sa patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin, sa bawat pag-aaral ng iyong mga salita, kami po ay iyong pinapatnubayan. Loobin mo Panginoong Diyos ng mga salita mo na aming pinag-aaralan ay matanim sa kaibuturan ng aming mga puso upang maging gabay namin sa araw-araw at hindi kami magkakasala laban sa iyo. Ang salita mo'y tanglaw sa aming landas upang sa gayon po Panginoon, huwag kaming maligaw ng daan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami na iyong mga anak ay dumudulog sa iyo. Inilalapit ko sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito.

0: sa anuman na kanilang kalagayan pangangailangan, ako po'y naniniwala na ikaw ay kikilos sa kanilang mga buhay. Kung meron pong mga tahanan na merong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa o ng mga magulang at ng mga anak, idinadalangin ko po sila. Makialam ka sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. Pumasok ka sa kanilang tahanan. Ituwid mo at magkaroon ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga nakikinig sa malalayong lugar, yung mga nangaroon sa kabundukan, yung mga naging biktima ng mapapait at masasakit na karanasan. Panginoong Diyos, abutin mo po sila, ikaw ang maging kaaliwan at ibuhos mo ang maraming pagpapala sa kanilang mga buhay. Higit sa lahat, imulat mo ang kanilang mga mata na ikaw ang makapangyarihang Diyos na makagagawa ng lahat ng mga bagay po, Panginoon. Turuan mo po silang magtiwala sa iyo. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang gawain at ministeryo ng Transworld Radio dito sa Pilipinas. Magpatuloy nawa, Panginoon Diyos, sa paghahayag ng iyong banal na salita. At gayon din, Panginoon, ang pagpapala mo ay iyong ibuhos sa mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin ko ang kalagayan ng aming bansa sa oras nito, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang naglilingkod sa pamahalaan, kumilos at gumalaw sa kanilang mga buhay, na magkaroon sila ng katapatan sa paglilingkod. Kami po ay umaasa at nananalig sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong paboritong programa kapag Tuesday afternoon, Papuri Radio Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Mga awiting nagbibigay-pugay sa ating Panginoon, mga awiting papuri. Ito po ay isa't kalahating oras ng napakagandang musika dahil ito ay galing sa ating Panginoon. Ako po si Junji Marcello muli at shoutout po sa ating mga tagapakinig sa CARE 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay. At ang mga awiting po ito ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre sa inyong paboritong digital music platforms, yan po ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. About 100 digital streaming platforms, kaya hindi kayo mauubusan. Kung ano man na inyong preferred digital platform, nandyan po ang ating Papuri Music. At pong feature album ngayon ay ang Papuri 12. Ang Papuri 12 po ay, ang focus po niyan ay sakto sana ito nung Holy Week. Pero any week is Holy Week. Yan. So Papuri 12 na may pamagat na Bakit Ako Panginoon. Ang musika po ito ay iba-ibang mga songwriters, mga composers, specifically mga composers, sila po yung gumawa ng melodya. Pero yung buong letra po, ang buong libreto, pati ang script ay lika ni Director Super Morales. Napaka-special po itong project na ito, naalala ko. Noong 1991, kami ay inatasan. Some of the composers ng Papuri inatasan para gawan ng musika yung letra ni Director Super Morales. Ang tawag po dito ay through compose. You compose through the lyrics na bigay sa'yo. Medyo mahirap back in the day. First time namin lahat na gawin ito. Pero kami ay sa biyaya ng Panginoon ay nagawa namin at we learned something new and different. Yan. Except for once, yung Maestro Eddie Mangundayo lang yata yung sanay sa true compose. Siya nga yung nagturo sa amin kung paano gawin at siya rin yung nagsabi na ang tawag dyan sa style ng composition ay through compose. Yung pala yun, through compose. You compose through the lyrics, dire-direcho. Yan. Kaya simulan na natin. Banggitin muna natin ang mga singers. Isang damakmak sila. Kasama po ako dyan bilang taong bayan. Pero ang mga singers po pinapangunahan ni Edward Granadosin. Isa sila sa mga disipulo. Si Jim San Juan, Henry Santos. Kasama din dyan si Steve Granadosin, OGD Guzman, Cesar Lariano, Ramel Mendoza. At kasama din dyan si Janet Rodrigo, si Davy Peña, si Sasamaniego, Geraldine de Guzman, si Aldwin, Timothy, and Cinderella Sapa, sila yung mga bata dyan, si Lala Directo, Mario Laharca Jr., Joshua Dancel, Lloyd Umali, maniwala ka sa si Brother Lloyd Umali dito, si Pat Acedo, Eugene Ismael, Cres San Jose, Tito Arceo, Demo Villanueva, Gloria Manriza, at kasama din po ako dito bilang taong bayan. Yan, na nadawit ako sa limpusa, ika nga. Okay, simulan na natin. First five songs. Unang awitin, Kagalingan. Likang awitin, letra pa rin ni Super Morales, musika ni Butch Charvet. Ako'y iiwan ninyong lahat. Musika ni Bert Robledo. Bakit Ako Panginoon, yung title cut ay likang awitin ni Sok Villanueva, letra pa rin ni Direk Super Morales. Ang Haring Palabigasan, musika po na inyong lingkod. Ganap Na, musika ni Ricky Sanchez. At matapos niyan, para magkaroon ng breaker ng konti, ay magpapatugtog tayo ng ibang mga awitin outside the Papuri 12 album, maging sa Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.
7: Saan ang Panginoon?
8: Nasaan siya?
9: Saan ba?
7: Saan ang Panginoon?
9: Nasaan siya?
8: Saan ang galing nila?
9: Saan?
10: Jesus, hipoy mo ang aking mga paa. Gusto kong makalakad. Nasaan ang iyong mga kamay? Alisin mo ang lumot sa aking mga mata. Gusto kong makakita.

0: demonyo sa aking umaalipin. O baka naman, totoong prinsipe ng mga demonyo nagbibigay sa iyo ng mga kapangyarihan. Magpalayas ng mga demonyo!
1: Gutom na ako.
2: Nay, nauuwaw ako.
3: May nagsabi sa amin, ikaw ang tubig at tinapay.
4: Ang haring pagliligtas, mamumuno ng hukbong lilipol sa mga hayop at ulupong.

0: kanino kami mananalangin?
1: Nangangamba ako. Kay Dalini niyo makalimot. Hindi pa natutunaw ang bigay ng tinapay sa ating mga tiyan. Ito kayo, naghahanap ng bagong hari-harian.
2: May bagong meses na darating. Handa lang aming mga palaspas para siya isalubungin.
1: Ang inyong mga palaspas, sunugin niyo't maging abo. At siya niyong ihugas sa puso niyong naagnak!

agad niya. Ano't naririto pa kayo? Hinayaan niyo siyang nag-iisa. Bakit niyo siya iniwan?

Baka kung

ipinakikilala ka namin sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa amin ay sumapuso nila at ikaw ay sumakanila.

0: Popuri FTBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. At gusto ko pong pasalamatan kayo sa inyong pakikinig. Pero bago tayo magpaalam, syempre lagi tayong nagdadissect ng konti ng Bible verse. At ating Bible verse for today ay Psalm 139:13-16. For you created my innermost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book. Alam mo, tayo, bago tayo, we took our very first breath, tayo pinanganak. Even before that, alam mo, kaibigan, kaagapay, kapapuri, ay sinulat na ng Diyos ang inyong storya. Sinulat ng Diyos ang aking storya. Sinulat na ng Diyos ang ating storya. The words of David dito sa Psalm na ito, Psalm 139, ay pagpapatunay na talagang ang Diyos ay may preparasyon, pagpaplano para sa atin. The one who created us is the same God who created the galaxies, the universe, everything awesome ay kasing awesome natin. Carefully created and formed in one single human soul, thread by thread, bawat piraso, himay-himay na ating pagkatao ay nilikha na niya sa womb ng ating ina. At napakaganda, hindi po ito aksidente. At hindi ito parang last minute afterthought lang yan. Ano? We were all purposeful, thoughtfully crafted act of divine creativity. Yan ay alam na natin yan at minsan nakakalimutan natin ito. Kaya yung awiting sapagkat kami tao lamang. Parang sabi ng tatay ko, hindi siya agribon dahil ang tao hindi lamang. Ang tao ay dakila at nilikha na ating Panginoon sa kanyang image. So, when does life begin? Yan ang laging tinatanong. Ano? Malinaw dito. Ano? God governs His plan for the living, not the dead. Yung the days written in His book, I recorded, di ba? Alam na alam niya kung gaano kahaba ang ating buhay. Even one of them ay sukat na sukat niya. Which means yung life that He wrote ay gawa na. At totoong totoo. Alam na alam na niya at alam niya doon pa lamang sa ating conception. Yan. Kaya simula pa lang. The moment of conception, even before that, gawa na ng Panginoon ang storya natin, ang plano niya sa ating buhay. Life begins where the Lord takes His role as the author, and He does that in the womb of our mothers. Hindi ito biological fact lamang. Ito ay theological statement about human worth. Tayong lahat ay significant, so precious sa ating Creator. At ang lahat ng ito ay minap out niya na. Even before our mothers knew na tayo ay will come into existence sa mundong ito. He crafted you personally. Bawat personality, ang traits natin, ang itsura, kung gano'ng kalaki na ilong natin, o kaliit, kung gano'ng ka-cute tayo. Lahat yan sa mata ng ating Panginoon, special. Kaya wag na wag nating ilo-look down na ating personal na features. Huwag naman natin sambahin. No? Pero yung tamang-tamang pag-appreciate from birth into the person that we are now. From infancy to childhood to adulthood. Ang lahat ng yan ay journey through life. Ngayon ay nare-realize na natin ito. Ako nare-realize ko na now that I am much older. Ang role natin is to walk closely with Him so we can understand it as we go. Hindi siya madaling maintindihan, pero importante, we keep on walking with Him. The walk that requires dependence. Mahirap pag feeling independent tayo. By design, dinisign na ating Panginoon na talagang kailangan tayong sumusunod sa kanyang gabay. Kaya importanteng tayo sumusunod sa kanyang manuscript, sa kanyang scripture. He will reveal His plan page by page kasama sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Kaya we need to stay close enough to turn the page with Him. Yan, huwag natin unahan yung page at huwag din tayo magbagal-bagal sapagkat napaka-importanteng sabayan natin ang ating Panginoon, because He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the author of life, the one who holds even the conclusion. Ang freedom is not found in, you know, sa ating sariling mga whims lang, ano. Ito ay importante na tayo ay sumusunod. Kumbaga, ating nararamdaman yung pen habang sinusunod ng Panginoon ang plano, ang blueprint na ating buhay, trusting Him as He writes our story. Napakasarap isipin na ito ay pinaplano na ating Panginoon. Minsan, ayaw natin na, parang ayoko itong chapter na ito. Pero alam natin na minsan we have to go through that chapter. At minsan naman, parang gusto nating turuan ng ating author. Ano? E siya nga yung author, kung siya yung masusunod, kung saan papunta ang ating buhay. Ang ating role ay sundan, to abide by the author, our divine Creator. Malinaw nga sa Jeremiah 1:5, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to the nations." Yun yung kanyang promise kay Jeremiah. At ganyan din ang promise niya sa Psalm 139:13-16. Babasahin ko po ulit, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book." Yan, napakaganda po, no? Napakasarap pa mag-dissect at pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Naku, gusto ko rin mag-shoutout sa ating mga kaibigan. Ang tawag sa amin ay Karuhatan Transfer, ang mga kababata namin sa Far East Broadcasting Company. Alam niyo po, noong unang panahon, meron pong compound doon. Ang compound na yon, doon po naka-house yung mga missionaries, mga manggagawa ng Far East Broadcasting Company, at katabi po ng FEBC ang Phoebus. Kaya lahat kami parang isang pamilya, ang Phoebus, ang Bible School, at ang Far East Broadcasting Company, ang Christian radio station, kasama na diyan yung mga surrounding churches. Meron pong isang parang barkadahan diyan, mga bata, mga kabataan. Ngayon po hindi na kami kabataan. Nagkita-kita po kami yesterday. Ang saya-saya po na aming fellowship at reunion. At ito ay pinangunahan ni Ate Bing, Grace Magbanwa Bawal. Maraming salamat, Ate Bing. At syempre, shout out sa lahat ng ating mga ang dami namin, around 24. Pero shout out sa mga pamilya na talagang represented there. Isa-isahin ko nga. Kailangan ba natin represent? Sige, isa-isahin na natin. Mga Aguarino, mga Dizon, Evangelista, ang Flores, ang Gusto, Lacanilao, Magbanwa, kasama na kami, Marcelo, Mortis, Navarro, at Perez, at kasama na represented ng ibang mga pamilya dyan, mga Kalika, at yung mga hindi ko nabanggit. Pero alam nyo yan, kaya next time, sama po kayo sa aming fellowship, mga Karuhatan na Far East Broadcasting People family. We miss you, and it's so good to touch base again after decades. Napakasarap na magkaisa. Maraming salamat po sa fellowship na ito. I really enjoy. Ayan po kagandahan ng being in the same ministry na inyong mga magulang, growing up together. Yan po ang storya namin. Ang storya ng Far East Broadcasting Company. By the way, ay sana po ay umattend po kayo na ating anniversary sa June 6. Yan po ay Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship. Makakadaupang palad nyo po lahat ng mga broadcasters na inyong paboritong programa, lalo na kami. Yan ang paboritong-paborito yung Papuri Radio from Monday to Friday. Andyan po lahat ng host. Di lamang po kami magsasalita. Kami po ay aawit. Very special number. At pinaghahandaan po namin yan. Kaya hope you can come by and balita namin may magpa-fly in na mga international na Papuri artists. So, hey, mga akong-ako sa inyo, I will mark that day, June 6, Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Green Hills Christian Fellowship for the 78th anniversary ng FEBC Christ to the World by Radio Until All Have Heard. Siyempre, di ako magpapaalam kung hindi ko babatiin aking paboritong most favorite human being in the world, ang pinakamamahal na si Anna. Yan, napakasarap no? Kapag tayo ay nasa Panginoon at tayo rin ay may pag-ibig na galing sa Kanya na nag-trickle down sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre, shoutout natin sa ating mga kapapuri dyan, mga artists, mga songwriters, producers at lahat ng mga nakadaupang palad natin, nakatrabaho natin sa papuri. Okay, and with that, gusto ko na pong magpaalam sa inyo dahil naku, ayun na, alas 6:30 na. At sana po ay napagpala kayo ng programang ito ng mga awitin na ating pinatugtog. And keep on doing that, listening to FEBC, to 702 DJS dahil marami po tayong mga magagandang programang nakasunod. Muli po ako si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyo, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan

0: ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pininapakinggan ang iyong narinig.

0: welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Ako po si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Tuesday. Kumusta ka ba, kaagapay? Ikaw ba ay o baka naman kaka-out mo lang sa trabaho at OT ka na naman? Kumusta po ba ang inyong naging Martes? I-share mo naman sa amin, kaagapay, kung ano ang ganap mo ngayong Tuesday. Salamat sa iyo na nakatutok dito sa ating himpilan. Tayo po ay sabayang napapakinggan. Binabati rin po natin ng magandang gabi, umaga o hapon ang ating mga kaagapay na nakikinig all over the world, lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na patuloy na nakatune in. Malayo man ay parang malapit na rin dahil palagi po silang nakatutok dito sa ating himpilan. Hello, hello po kina Kuya Angel Gorospe na laging nakatutok mula sa Bulgaria, si Delia Tamargo na nakikinig naman mula sa San Jose, Batangas, si Rosalinda Boyko mula sa UAE ay palagi rin nakatutok, si Perlita Novello, bumabati ng good evening sa ating lahat, si Anthony Abrenica, si Jose Repaja Ortizano at si Let Peralta. Happy listening po mga kaagapay sa inyong lahat at huwag nyo pong again kalimutang i-share ang ating episode for today at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak para po sama-sama tayong magkwentuhan at matuto dito sa ating programa. Maya-maya kaagapay ay makakasama po natin si Attorney Jedrick na ng ating pong pag-uusapan ang Realty Installment Buyer Act. Yan nga po ang batas na nagpoprotekta sa mga usapin tungkol po sa pagbili ng lupain o real estates na installment yung term. So, kaya kung interested ka kaagapay sa usaping iyan, tuto ka lamang dito sa ating programa. At bukod dyan ay bibigyang linaw din po natin ang inyong mga katanungan o legal questions. Katuwang po ang ating kaagapay na abogado. Samahan nyo po kami, samahan nyo po ako hanggang alas 11 ng gabi kaagapay at huwag na huwag kang bibitaw dahil siksik po ang ating usapin ngayong Tuesday. Mamaya nga po ay makakasama na po natin si Attorney Jedrick Nang. Kaya kung meron po kayong mga katanungang legal, meron po kayong mga nais na linawin, padala mo na yan kaagapay dito sa ating ongoing Facebook Live at o kaya ay magpadala ng mensahe sa 702DZAS Facebook page. At sa pagkakataong ito, chill muna tayo kaagapay. Sagot ko na po ang sound trip natin at ilang mga paalala. Kaya naman dyan ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Kaagapay na nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Samahan niyo po kami para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Patuloy niyo pong ipadala kaagapay kung kayo po ay merong mga legal questions at atin po yung sasagutin dito sa ating programa. Pero bago po ang lahat ay batiin lang po muna natin ang ating mga kaagapay na talaga namang palaging nakatutok dito sa ating himpilan dito sa ating programa. Ang pagbate ni Ate Lorna de Gitmagin ni Perlita Takneng Novello at si Ate Arlene Gutierrez ay nakatutok na rin. Si Fios Euforcina Bernardino ay nakatutok na rin po maging si Ate Nora Canchela. Maraming salamat kaagapay sa iyong pagtutok at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pabate, komento, mensahe at lalo na po kung kayo po ay may mga legal question. At kung kayo rin naman po ay mayroong mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, comment ka lang kaagapay dito sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-message sa ating office official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating palagiang kaagapay dito sa Heartline Tuesday Legal Edition, si Attorney Jedrek ng Magandang Gabi po, Attorney. At bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, sa ating diskusyon, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out batiin dito sa ating programa.
2: Hi, good evening po, sis, and to all our listeners dito sa TZAS. So, shout out again sa aking mga law partners dito sa aking law office at aming mga masisipag, magigiting na abogado rito. So, thank you po, and pleasant evening po sa ating lahat.
0: Happy listening po sa ating mga kaagapay at hello po sa mga kaibigan at kasamahan ni Attorney Jedrek. Attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, nice na rin po nating kunin ang pagkakataong ito para po makapagbahagi din po tayo ng iba pang mga kaalaman tungkol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa gabing ito, atin pong pag-usapan muna ang patungkol sa Realty Installment Buyer Act. Kasi baka po may mga kaagapay po tayo na bibili po ng mga lupain, ng bahay at lupa in installment na payment terms. Mainam po na malaman po nila ano nga ba yung mga karapatan tungkol dito, ano ba yung mga tungkulin at ano yung mga penalties kapag meron kang nilabag. Kaya mainam po na mapag-usapan natin to. Ito nga po yung Republic Act 6552 o yung Realty Installment Buyer Act. Ito po ang batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga buyer ng real estate sa installment payment. Pangunahing layunin po nito ay protektahan ang mga real estate buyer laban sa oppressive conditions. Ano nga ba yung mga sakop nito? Ano yung tungkulin ng buyer at ng seller sa ilalim ng batas na ito? Nako, kaagapay, kunin mo ng iyong papel at ballpen at isulat ang aming mapag-uusapan ni Attorney Jedrek. Kaya naman, Attorney, ano po ba ang Realty Installment Buyer Act?
2: Alright, thank you po, sis. No, ang Realty Installment Buyer Act, o yung Republic Act 6552, ito ay mas kilala sa tinatawag nating Maseda Law. No? Ano ba itong Maseda Law? Ito ay in-enact noong 1972 pa, matagal-tagal na. No? It aims to protect buyers of real estate na sold on installment. Alam naman natin, marami tayong kababayan, makakabili ng lupain, no, through installment. Mahirap naman talaga kasi yung one-time payment, no, dahil alam naman natin mataas ang halaga, no, ng real estate. So ito ay nag-a-apply po sa mga residential properties lamang, linawin natin. So kasama dito syempre yung bahay lupa, subdivision, pati na rin ang condominium, pangkaraniwan din na binebenta ngayon, no. So yun lang po ang sakop ito, hindi po kasama ang mga industrial, commercial, pati na rin yung pagtatanim, no, agricultural. So may mga karapatan dito ang mga buyers, no, ang nagbabayad po ng installment sa residential properties.
0: Okay po. So, malinaw, no, kaagapay, na itong batas na ito ay para lamang sa mga property, residential properties only, gaya nga ng subdivision, ng condominium, basta residential, hindi ito gagamitin sa business, sa agricultural, or basta residential lamang ito. Nako, Attorney, salamat po sa paglilinaw na yan. Pero sa ilalim po ng batas na ito, ano po ba ang tungkulin ng, siguro po pag-usapan po muna natin, ng seller po muna, ano po ang tungkulin ni seller sa ilalim ng batas na ito?
2: Right, yung seller o yung tawag natin yung mga developers, you know? Developers ng mga subdivision or condominiums, ayon sa batas, kailangan nila i-respect yung karapatan ng mga buyers, no? In case, paano kung hindi nakapagbayad na si buyer, which is nangyayari, di ba? At pagbibigay ng tinatawag na grace period, no? At notice of cancellation sa mga buyers na hindi na natuloy yung kanilang hulugan, no? And then pinaka importante, may karapatan dito, no, na kailangan respetuhin ng mga developer sellers yung pagre-refund ng cash surrender value. Bayan mahalaga eh, actually, no?
0: Apo.
2: Na naibayad na ng buyer. Tapos biglang hindi po tumuloy, di ba? Sa nakumpleto yung kanilang installment. Oh, yun po. So, isa-isay natin para malinaw,
0: okay,
2: no?
0: Po.
2: So, una-una, paano kung hindi nakapagbayad sa... Kasi siyempre may terms of payment, no? Paano pag after a few months hindi nakapagbayad, after a few years, well, sabi sa batas, yung grace period, pag yung buyer ay nakabayad na at least ang dalawang taon na installment, no? Tapos biglang hindi makapagbayad, well, sabi sa batas, kailangan yung seller magbigay ng grace period ng 1 month, no, for every year of installment payments without interest. Kung mabibigyan ng opportunity na magbayad. So sabihin natin, 2 years, may 2 months kang marang grace period. Tinatawag. Wala munang interest ito. No? The purpose, siyempre, para lang makahabol siguro yung buyer sa kanya installment payments. Pero paano pag less than 2 years pala, no? Automatic sa batas sabi, may minimum kang 60-day grace period from the due date, no? Before the makakancel ang iyong kontrata. So yan ang grace period, no? At ang pinakamahalaga dito, yung paano bang nag-cancel, di ba? No? Eh, di na itutuloy, no?
0: Apo.
2: So, upon cancellation, okay, ito ang dapat gawin ng seller. He must refund at least, ito ah, 50% of total payments made if the buyer has paid at least 2 years no, of installment. So importante yung 2-year period. So, doon pa lang kasi sinasabi ng batas, at least, isoli mo yung kalahati. Para hindi naman, di ba? Masyadong mabigat naman tungkol sa buyer pag hindi siya tumuloy. No? May konting palugit na 50% na ibabalik dapat, no, ng seller. Pero pag matagal-tagal ng hulugan, minsan mahaba yung terms. No? After 5 years, bibigyan pa na additional 5% per year is required. No? So on top of the 50, may 5% per year after 5 years. No? Pero ang nakalagay sa batas, maximum lang ito of 90% of the total payments. So at least, kahit paano, merong until 90% na pwedeng ibalik doon sa buyer. Okay? So, yun po ang mga tungkulin po ng mga seller pagdating
0: po
2: dito.
0: So basically po ay meron pong refund na mangyayari,
2: opo,
0: depende sa taon.
2: Opo. Yes. Pag nangangamba ang ating mga listeners, di ba? Paano kung kapagbayad na ako 2 taon, biglang, for some reason, like right now, di ba, biglang nagka-crisis.
0: Yes.
2: O nawala ng trabaho or whatever, no? Paano yan? Hindi ko na matuloy yung hulugan ko. Well, the very least, the law says that may karapatan kang pawiin, at least kahit pa paano, kung hindi mo talaga kaya na ituloy, at least 50% should be, no, refunded.
0: So yun ang malinaw para sa ating mga buyer, tungkulin ng seller na mag-refund depende dun sa taon na nahulugan, na dun nakadepende kung ilang percent. At syempre merong grace period para sa mga buyer. Ito po ay sa panig po ng seller. Syempre po, paano naman yung mga buyer? Ano naman po yung karapatan ng buyer?
2: So, yung buyer naman, so i-reiterate ko lang yung sinabi ko kanina naman, no? Ibig sabihin, may karapatan ang mga buyers nga, no, to protect their investments, no? But at least 2 years of payment, again, they are entitled to a grace period of 1 month for every year of payments paid, no, na walang interest. At tapos, and pag kinancel na yung sale, di refund the 50% of total payments with an additional 5% per year after 5 years. Cap at a maximum of 90%. So, lalo pag less than 2 years again, meron pa rin, bibigyan ka pa rin ng at least 60-day grace period bago makancel yung sale. Baka mahabol within that 60 days, makapagbayad, no? Which must be given, dapat nang bigyan rin ng notice ang seller, no? Na ikakansela yung contract. So, yan po, ang mga rights ng buyer. Napakahalaga, no?
0: Mahalaga po na matandaan po ng ating mga kaagapay. Pero syempre po kung si seller ay meron tungkulin, ano na din naman po yung tungkulin po ni buyer?
2: Oo, so yung buyer more of rights lang talaga eh. O karapatan na pwede niya i-raise. No? Ayun nga, basically, ang pinaka-basic dyan, yung refund. Kapag hindi niya na kaya na-cancel na yung contract, he has the right to recover at least 50% of what was paid after 2 years of installment.
0: Okay po. So, karapatan ni buyer ito. Pero, attorney, ano-ano po o sino-sino po yung mga implementing agencies pagdating po sa batas na ito?
2: Yeah. Ito, eh, siyempre, usapang mga real estate, no? Bahay. So, ang pangunahing ahensya na in charge dito, ang ating Department of Housing dito, and Human Settlements, so yung titawag DSHUD. No? Urban Department Settlements, Urban Development, DSHUD. Dati kasi iba-iba yung mga alam, iba-iba, no? Pero ngayon yun yung DSHUD na tinatapa, no? Sa housing. So pag mayroong mga reklamo diyan about this, no? Kailangan i-refund, no? Doon po ipa-file po yung ating mga claims ng mga ating mga buyers.
0: So DSHUD po ang implementing agency natin pagdating po sa usaping ito. Attorney, ano naman po yung mga kaakibat na penalties kung meron pong lalabagin sa batas na ito?
2: Okay, so actually pag tingnan natin yung batas, wala namang talagang penalty clause na tinatawag, like wala namang pong pagkulong or pagbayad po na fine, no? Instead parang built-in na naman sa batas yun na pag yung seller ay nag-cancel, no, na hindi naman sumunod dito sa batas, ibig sabihin, di binigyan ng grace period, no, o walang notice of cancellation, nakalagay naman sa batas, ineffective, yung wala pong visa yung cancellation niya. Pwedeng ipaglaban ng buyer, no, na hindi naman na-cancel yung sale, so tuloy pa rin. No? So, hindi po talaga pwede yung kontrata na sinasabi dito nung seller na automatic, ha, magka-cancel tayo. Hindi po pwede yan. No? So, yan yung protection ng batas. No? So, dito parang mapipilitan talaga yung seller na to respect the rights of the buyer. Na kailangan may grace period, no, bago tayo mag-cancel, may notice, and then sakasakali talagang na-cancel, merong refund. So, ibig sabihin natin ito, hindi pwedeng stipulate sa kontrata na hindi po pwedeng pangyari. Dahil yan na yung protection ng batas.
0: So, kumbaga po ay talagang given na po siya na kailangang sundin. Hindi po siya pwedeng ilagay sa kontrata na hindi ito pwedeng mangyari.
2: Hindi po pwede. So, bawal. Ibig sabihin, pag kung meron mang ganong usapan, kahit na pinirmahan pa yan ng buyer, ay walang visa po yun.
0: Okay po.
2: Kasi ang mangingibabaw talaga, mag-govern itong
0: batas
2: na ito. No? Mag-govern sa transactions involving installments of real property.
0: Okay po. Salamat po, attorney, sa clarification na yan. At sana ay may napupulot na informasyon ng ating mga kaagapay. Pero may ano lang po, no, very mabilis lang po yung pag-usapan itong batas na ito. Pero ano po ang inyong reminder, attorney, para po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pagbili po nila ng real properties na installment ang payment?
2: Okay. So, napakalaga nga, at least itong may batas tayo na at least protect part of your investments. So, sa akin lang, ang mga practical tips sa mga buyers, to make sure documented yung mga payments natin, di ba? Mga monthly payments. So, matagal yun eh. Taon na pinag-uusapan. So, make sure you have kept your receipts and all of that. So, when it comes to time na baka kailangan, you know, may mga prove nyo na 2 years na kayo nagbabayad, di ba? Meron kayong may papakita rin. Or more than 5 years na. So, yung mga importante sa akin. Kasi in case, no, magka-problema, makaka-ano tayo. Pwede natin pong raise itong mga protections under the Maseda law.
0: Okay po. So, reminder sa ating mga kaagapay na talagang i-document yung mga payment na ginagawa para naman na talagang mapatunayan na ikaw ay nagbabayad at magagamit mo itong batas na ito. Salamat po, attorney, sa atin pong naging mabilis lang pero siksik na usapan tungkol po dito sa Realty Installment Buyer Act. At kaagapay, ano ba ang napulot mong impormasyon, bagong impormasyon tungkol dyan sa usaping iyan? I-comment mo sa ating comment section at patuloy po ninyong itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, para sama-sama po tayong matuto sa diskusyon ngayong gabi. Pero bago yan, we will pause po muna for a break at sa ating mga tagapakinig na nasa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, standby ka lamang dyan kaagapay habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya naman dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
5: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
6: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
5: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
6: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Okay. Agapay, nagpapatuloy ang Heartline Tuesday Legal Edition sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Kumusta? Kaagapay ang iyong pakikinig. Sana po ay meron kayo napupulot na impormasyon. At again, patuloy po ninyong i-share ang ating episode at patuloy po ninyong itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak, at dala nyo pa rin po ang inyong mga katanungang legal at ating po yung sasagutin dito sa ating programa. Dahil kasama pa rin po natin ngayong Tuesday evening si Attorney Jedrek ng para sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Magandang gabi po ulit, Attorney Jedrek.
2: Hey, magandang gabi po, Sis Kayla at ating mga listeners.
0: Yan. This time po, Attorney Aya, proceed po tayo dito sa mga questions po na ipinadala ng ating mga kaagapay. Una na po ang meron daw pong last week ng March ay nag-post ng sell ng property. Then may isang group na laging punta daw po ng punta sa kanila dahil willing daw po na bilhin ito. Nag-send pa daw po ng mail. Napakadami daw pong demands. Lahat naman daw po yun ay na-provide na nila and then humingi sila ng time. May mga inurong daw po na sure buyer kahit may pa-letter po sila at nag-gather lang po ng pera. Nagmagandang loob kami na mag-wait dahil nga daw po church. Pero noon daw pong malapit na yung bayaran, MC daw po, manager check daw ang payment nila. Sabi ko mas better sa bank po magkita or sa attorney para din, pero parang ayaw daw po. Maraming dahilan na feeling ko ay budol daw po. Nakakasad lang na umasa sa wala, nag-antay sa wala dahil sa paggamit ng name daw po na church. By any chance, pwede po ba silang makasuhan o mapadalhan ng demand letter para sa mga oras na nasayang namin sa kanila at pagtitiwala na tunay na bibilhin po nila yung property?
2: Alright, sis. So, eto, hindi natuloy yung bentahan. Paano na ngayon? Anong pwedeng gawin? Okay. So, linawin natin, no? Well, ang isang sale, isang transaction na pagbebenta ay tinatawag lang nating perfected yan o magkakabisa pa lang. Eh, pag meron na kayong actual pirmahan na kontrata, either it's a deed, typical it's a deed of sale. So, doon pa lang papatunayan na meron po talaga kayong usapan at agreement na bentahan. So, habang wala pa namang pirmahan, sa deed of sale, lahat yan ay parte pa lang ang tinatawag nating negosyasyon pa lang yan. Diba? Promise to buy pa lang naman yan. No? So, ang problema kasi dyan, when it's just a promise, mere promise to buy, wala tayong, hindi naman enforceable na tinatawag. So, parang wala naman kasing usapan. Mm-hmm. So, sadly, I think yan yung nangyari dito sa sitwasyon. No? Wala naman talaga nagpirmahan na any contract. Typically, may contract to sell, yung bibigay mo ng down payment, yun, ano na yun, binding na yan sa parties, no? Yung negosasyon, part pa lang kasi yan ng usapan, no? Mm-hmm. Leading to that agreement. So, absence of that agreement, wala pa namang actual na bentahan.
0: Okay.
2: So, paano na yan? Yung na-agrabyado raw sila, paniniwala nila na nasayang ang kanilang oras. Well, under sa atin namang civil code, may general principles naman din tayong ina-uphold dito, no? Na lahat ay kailangan to act in good faith, honesty, and fairness. Pag sa tingin mo naman talagang may misrepresentation or bad faith na ginawa, no? Itong mga tao, like mayari, wala naman intensyon bumili, kukunwari lang. No, parang ganoon pwede niyo pailan po ng damages sa korte dahil mayroong deliberate cause na magkaroon kayo ng losses, no, doon sa pagbenta ng property. So, yan po ang aking ma-advise. So,
0: ito. Pero basically ay wala pa pong tungkulin o responsibility yung pong sinasabing buyer kasi wala pa pong formal na kontrata sila pagdating sa bentahan.
2: Pa, no? Talagang negotiation stage pa lang kasi yan.
0: Opo. Okay po. Another question, attorney. Dabangga daw po ng asawa ko yung jeep na naka-U-turn sa highway na nadaanan niya habang papasok sa work na nakamotor. Na matay daw po yung asawa niya, sadly. Ngayon po, nag-usap kami ng may-ari ng jeep at gusto lang nila na tulong na ibigay ay ang makukuha sa insurance, which is 50,000 pesos. Worth it na ba yon para sa buhay na nawala pa? Advice naman po dahil gulong-gulo na daw po yung isip niya kasi wala na pong maghahanap buhay sa kanila.
2: Oh, yung 50,000 na in-offer, bagamat it will not totally compensate, syempre, sa buhay sa tao. Ganun kasi yan eh. Pag may na-file na yung kaso po sa korte, I think, in this case, eh, may namatay, I think meron na pong na-file na case sa court, no? Yung damages kasi na dapat ibayad dito ng jeep driver, eh, depende po talaga sa magiging desisyon ng korte. Depende sa circumstance. Wala kasing mga detalye, no? Kung ano ba talaga yung nangyari, no? So, hindi kasi natin alam, hindi clear dito kung who is really at fault, eh, no? Pero assuming the jeepney driver, siya talaga at fault dito. Negligent siya, di ba? Siguro, mabilis yung takbo niya, o ano, the court can award damages against the driver, no? Based on, yun na, all the, marami kasing danyos na pwedeng ibigay ang korte. Yung actual na nagastos ninyo, yung moral, ano nga, moral damages, sabihin yung anxiety na ramdaman ninyo, mayroon pang example para hindi maulit, no? Exemplary, marami po, no? Basically, ang sinasabi ko lang, yung korte po ang talagang mag-award ng damages. Depende po sa circumstance of what happened, actually, no? So, ito, pag if the jeep driver is found negligent, no? Pagkukulang sa ingat, no? Papatawan talaga siya na danyos ng korte, no? Sa ngayon siguro 50,000 is just to kasi yung mga damages kasi amount of damages pwede yung subject to mediation pag-usapan, no? Kaya payagan ng korte yan. So sa tingin ko baka yan lang muna yung makakaya talaga, no? Jeepney driver 50,000, no? Kung hindi talaga sa tingin niyo po hindi po siya sapat, eh pwede nyo pong ituloy yung kaso, no? Hanggat sa magdesisyon yung korte kung magkano po ba yung dapat ibayad, no? Base sa nangyari. No, itong banggaan na nangyari po. So ayun lang po, may mga konsiderasyon lang kayo siyempre po, ma'am, no? Kasi hindi ko naman masagot lahat, but siyempre yung 50,000 baka naman yan lang yung pinaka makakaya, no, driver. Baka naman pag tinuloy niyo yung case, eh, at the end of the trial, wala rin naman maipambayad itong driver. For practical reasons, wala rin talaga. No, kung hindi talaga kaya magbayad, wala tayong magagawa. No, diba? That's the practical side. So, ang decision mo is whether or not, diba, pwede nyo natanggapin na itong 50 na in-offer, at least meron po kayong makukuha na. Or the other decision is antayin nyo na lang, no? Matapos yung kaso. Baka katingin ko, mas malaki ibibigay naman ng court. Palagay ko lang, ha? Hindi ko kasi nakibasa ang buong, wala naman dito yung detalye ng kaso. No? So, sa tingin niyo ay yung driver talaga ang may kasalanan dito, may mali, eh, posible po na patawa ng korte ng mas malaking halaga ang pagbayad ng damages. Pero siyempre, titignan din natin ang kapasidad na magbayad. Yan po ang mga konsiderasyon po natin, ma'am, sa sitwasyon ninyo.
0: Okay po. Pero ang court po, ang malino po, ang court po ang mag-a-award kung magkano dapat yung ibigay na danyos, ibayad na danyos nung nakabangga. Okay po, salamat po. Attorney, another question po ay ito po, usaping utang po. Ano po ba ang pwede kong gawing hakbang para sa isang friend na hindi na po nagbabayad ng pagkakautang financial?
2: Oo nga, maraming problema sa utang. Ito, kaibigan ba daw niya? Isang friend? Ay, mahirap talaga yan, no? But legally, so this is these are your remedies. So unang-una dyan, sa pagbabayad ng utang, pali, ang gagawin, sisingilin dapat. Dapat ay singilin mo. At dapat mapatunayan ang iyong pagsingil. O tinatawag natin ang demand. No? You have to demand payment. So it's quite common that lawyers like us, we were the ones who prepared demand letters, di ba? Sabihin natin doon sa nangutan, uy, magbayad ka na ng kliyente namin, ay sinisingil ka na, na ng ganitong amount. No? So typical yan. Eh, no? Kasi that's the first step legally. No? You have to make a formal, a written demand to make known that, you know, the debtor should pay the obligation to pay. Alright, so after that demand, the... pag hindi pa rin talaga nagbayad, may iba, baka magbayad na, kasi kailangan lang talaga sigilin. Iba, hindi pa, ayaw pa rin, the next step is to go to court na. No? So, ganito, no? Eh, pag more, pag 1 million pesos or below, may tinatawag na small claims yan. No? Okay? So, ang kagandahan dito, di na kailangan ng abogado. No? Basta mag-file lang kayo ng may application dyan sa mga korte in bawat all cities, you just ask for the form, fill it up, and then you file it, no? And attach your ipotate, hingin doon yung, yan nga, nakapagbigay ka na ba ng demand letter, ano ba ang prueba mo, may utang, so mga resibo, contract, pwede nyo pong i-attach. Ipa-file nyo lang yun, di na kailangan mag-appear ang abogado, patatawagin kayo ng korte. Pag nakita naman ng korte agad na meron po kayong karapatan na maningil, eh, right there and then, magde-desisyon na rin yung korte, no? To for the debtor to pay you. No? Mag-i-issue na ng order na yan na pwedeng ma-enforce na, no? Ng sheriff, etc. So, mabilis lang yun pag less than 1 million. Ang tawag din ay, again, small claims. Pero pag mas lumagpas na ng 1 million ang ating utang, mas medyo maging komplikado dahil mag-file po tayo ng civil case for collection of sum of money. Eh, pag sa file nito sa regional trial court naman, yung small claims sa MTC, no, the lowest court, then pag more than 1 million na regional trial court, eh, dito kailangan po natin kumuha ng abogado, no, mag-file ng kaso at magpresenta ng ebidensya. Okay? So yun ang ating mga remedyo. Pero pag isa pang bagay ay pag mayroong halong panloloko dito, no, kaibigan mo, niloko ka, ano? Eh baka pwedeng pumasok naman 'yan sa isang criminal case na estafa.
0: Estafa.
2: No? So, ibig sabihin, sa ngayon, maganda, i-gather mo naman lahat lang ng ebidensya mo, no? Resibo, agreements, no? O naman, no? Text message. Tapos, tingnan, kaya pagkonsulto ka rin kung ano bang mas maganda, pinakamagandang gawin sa iyong situation.
0: Okay po. Pero salamat po, Tornie, sa pagbabahagi po sa ating mga kaagapay kung paano po yung proseso. Pero yun nga ang magandang reminder din po, no, hanggat maaari ay mapag-usapan muna bago makasuhan. No? O, pero reminder nga, ang utang ay dapat bayaran, lalo na po ito, no, na magkaibigan. Magandang reminder na bayaran ang tungkulin. Another question po, attorney, meron daw po siyang ongoing case. At ako na po ang uupo para i-share yung incident nung na-aksidente kami. Bali, tapos na po ang complaints, pwede ko pa po kaya siyang bayaran kahit ongoing na po yung case at ako na po nakaupo. Bali, gusto niya lang daw po sana ay i-settle para hindi na humaba. Di na po kasi ko tinutulungan ng Pau lawyer ko, kaya po gusto ko sana i-settle na lang. Thank you daw po sa advice.
2: Okay. So, ibig sabihin, I think siya yung akusado rito.
0: Yes, opo.
2: Magpipresenta na raw siya ng ebidensya niya. Ano? Pwede na lang ba daw bayaran?
0: Iurong.
2: Kasi, pagtingin natin yung proseso kasi niyan, dapat yung mga tinatawag na settlement, eh, dapat yan ay bagong patuloy. Yung nasimula pa lang dapat ng trial. Ito, medyo patapos na. No? Ang point ito, pwede pa bang isettle na lang? Ang ma-advise ko lang dito is, pag nasa korte ka na, at iupo ka na, erase mo yan po, no? Whether sa yung lawyer na erase, i-bring up po dito sa complainant na kung willing pa po talaga sila, open pa po sila na mag settle. No? Then, titingnan natin, ipapaalam din yung kay judge yan kung papayag rin si judge. No? Sa akin naman, as much as possible naman, I think, no? Para siyempre mabawasan din yung docket ni judge, no? I'm sure more or less the court would entertain possibly, mm-hmm. The high, it's a high percentage that the court will allow you, no, to be able to settle this case, no? Oo. Pero kasi ang problema lang nakikita ko diyan, medyo patapos na kasi yung ano eh, no? Patapos na yung kaso. Eh, baka sabihin na lang ni judge, wala na, too late na yan kasi nagsalita na yung mga ebidensya ng complainant, mga testigo, no, nagpresenta na siya ng ebidensya, then kailangan na mag-decide based sa evidence ng complainant, no? Oo. Pero sa akin lang, communicate, no? Communicate with the other party. Kung if they are still at this point in time, no, willing, no, to be able to settle the case, no.
0: Okay po. So reminder kaagapay kung may mangyari man yung gantong same na sitwasyon, ang settlement po dapat ay tama po attorney sa simula pa lang ng
2: case. Sabi po, nag-ano na tayo ng oras, nag-presenta ng ebidensya yung kabila. Paano naman yun, no? Diba?
0: So, sa simula pa lang ay ilatag na yung settlement. Pero kung sa gantong pagkakataon ay communication, erase o i-bring up yung desire na mag-settle na lang para hindi na humaba. Pero yun nga.
2: Yung proper procedure talaga ganun. Dapat sa simula. Bago mag-umpisa pa lang ang trial. Eh, pinapayagan naman ng korte yan. No? Pag-usap yung mga partners. No? Pag-usap sila. So, pag may settlement na kasi, mangyayari dyan, eh, hindi na itutuloy yung mga hearing.
0: No? Opo.
2: Kakaroon lang sila ng agreement, no, na ganito yung bayara, ganun, ganun. Tapos, eh, yun na yun. Kasi ang problema dito, eh, nagtuloy-tuloy na yung kaso.
0: Nagsimula na, opo.
2: Opo, tuloy-tuloy na eh. Yan lang po.
0: Okay po. So, sa umpisa pa lang, simula pa lang, ay ilatag na yung settlement. Another question po, attorney, 11 years daw po siya sa company. Simula 2015 hanggang 2016. Wala daw po sa minimum yung sahod niya. Mahahabol ko ba lahat ng kulang sa sahod ko? And then, wala daw din pong benefits.
2: Walang benefits. So, okay. Paano to? No? Sayin, dalawa yung kanyang reklamo. Below minimum, wala rin daw benepisyo. Well, unahin natin yung minimum wage. Minimum wage, ito kasi, syempre, general rule, ay dapat magbayad ng wage ang employer. However, may mga ano yan, ha, exemptions. No? Lalo na, pag maliit na mga negosyo na wala pang 10 ang empleyado. No? Nung employer, okay, pinapayagan ng batas yun to pay below minimum. Yung mga maliit lang, di ba? Alam nyo yun, yung mga stores that just, you know, they have 5 employees, pwede yun, no, inaalaw. Pero siyempre, pag more than that, more than 10, ha, you have to pay minimum wage, no? Okay? So, well, kailangan yung mga exceptions na yan, kailangan applyan pa ng employers, no? Dapat may approval with the DOLE, no? So yun, pag hindi naman mas exceptions yung employer nyo, you can validly seek money claims, no? Okay? Pero tignan natin, yung money claims kasi are subject to a prescriptive period of 3 years, yung may habol mo. No? So even if you work for 11 years, okay, so may prescriptive period na 3 years lang. So dapat talaga, reklamo ka agad eh. Pag ganun, hindi pwedeng paantayin na 11 years. Yan yung medyo masaklap dito. No? Okay, so I hope it's clear. No? Minimum wage, dapat magbayad, may exceptions. But of course, the employee can't file, no, with the Department of Labor for any non-payment. No? Pero ano yan eh, 3-year period lang prescription yan. So, covered lang. Sa ngayon, 11, parang wala na yun. Hindi mo na makuha yung buong 11. No? Masyado na matagal, ibig sabihin. So, dapat yan, right from the start, you must assert your right na. No? Okay. Then, as for your contribution, benefits, I think you're pertaining to Pag-ibig, no? SSS, PhilHealth, no? Ating mga usual. Well, ito talaga walang exceptions. Ito, sa batas natin. Employers are required, no, to register and remit contributions to the following agencies, the SSS, the PhilHealth, Pag-ibig, regardless of the size of the business. No? Okay. So, kahit la 5 or less than 10, they should, no, register and contribute. No? If they fail to do so, they are liable for all unpaid contributions and penalties. No? And this responsibility cannot be passed to the employee. So, ito, pwede ka lang reklamo. Punta po kayo sa office ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, no? And you file your complaint. Na since ganito ganyan, you were not paid, no, as such. Of course, you have to show your proof of employment.
0: Okay po.
2: Po.
0: Okay po. So, yung usaping sahod po, basta po small business at nag-apply sa DOLE ay allow po sa below minimum wage. Pero itong benefits na, kung sa usaping benefits, ito ay required na mag-contribute yung employer regardless kung anong size, kung anong business o anong trabaho ito ay required ang mga benefits na iyan. Salamat po, Attorney. Another question po ay tungkol naman sa business partner. Meron daw pong business partner at na maglalabas ng 3 to 4 million pesos para sa magiging negosyo nila. Wala daw po siyang ilalabas dahil wala siyang cash, pero siya yung magtatrabaho para dito. Kaso nga lang, gusto niya daw po, gusto niya ako ang sole proprietorship dahil marami na daw akong business na nakapangalan, marami ng business na nakapangalan sa kanya at ayaw na niyang mahabol sa tax. Ano yung risk nito at tama daw po ba ito sa batas?
2: Okay. So, ito, magandang tanong din naman, no? Quite kakaiba na tanong na natanggap natin sa lahat ng mga episodes.
0: Apo, actually.
2: But maganda rin paliwanag. Paano kung ano ibig sabihin ng sole proprietor siguro? Magandang ipaliwanag natin. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang sole proprietor sa isang negosyo, no? Ibig sabihin, ikaw ang liable dyan. Ikaw ang responsible sa lahat ng obligasyon, no? Korporasyon, no? Kahit na yung nga, yung pag may utang, no, yung korporasyon, may habulin ka ng gobyerno, no, sa tax, so, di ba? Ikaw ang magiging liable kung ikaw ang nakapangalan dyan as sole proprietor. Wala ka takas dyan. No? Kailangan mong bayaran ang mga obligasyon, korporasyon, to other, no, to other entities, or even the government. No? So there's a big responsibility, no, for being a sole proprietor. So, yung ibig sabihin niyan, yung inaako mo lahat ng risk and responsibilities ng pakpak, yung takbo ng company. Right? Kaya nga, ang point nun, nagkakaroon ng corporation para ma, di ba, ma-mitigate ang mga liabilities. Kasi ang corporation, pag marami kayo, hiwalay yan, no, sa inyong personalities. Di ba? Ang utang ng isang corporation na hindi mo utang yan ng personal, no? Hiwalay. Pag sole proprietor, parang ganito na rin. Ikaw na rin yun, no? As a person.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so that, I hope that's clear, no? So, you are recognized as the owner and of course, you will bear all obligations. No? Pag yung partner mo, nasasabi mo, will just give money, then, tabo, investor lang siya, no? You will be an investor. ano ang responsibilidad at liabilities niya? Well, actually, wala naman siyang liabilities unless na based lang sa agreement ninyo, no? May kontrata siguro kayo. Doon na magbabase, no? Ano ba ang kanyang mga obligasyon sa iyo, no? As a sole proprietor, hatian niyo, etc. Between the two of you na 'yon, no? But as far as other people are concerned, right? For example, the BIR, di ba? That's important, no? Taxes. Ikaw hahabulin, hindi yung investor. Walang liability yung investor to, no? Ikaw talaga. So, ganun yun, ha? No? So, sinabi mo pa, he wants to avoid tax liability. Baka naman, tingnan natin, no? Eh, baka red flag yan. Kasi ayaw rin magpayad ng tax. Hindi natin alam, no? Alright, so tingnan mo rin mabuti, ha? No? Okay?
0: Okay po.
2: So, naintindihan sana, no? Eh, medyo mahirap na maging sole proprietor, no? Okay? Maganda yan, magtayo na lang kayo ng kumpanya sa SEC, diba? Para hiwalay, no? You have a more... Mas maganda, sana i-propose mo, tayo na lang kayo ng company, diba? Para hindi ikaw ang personally liable on all the obligations of the company. Diba?
0: Okay po. So, ang risk po dito ay siya lang mag-isa yung hahabulin sakaling ano man yung mangyari dun sa company o sa negosyo.
2: Yes.
0: Siya lang yung magiging responsible at liable dun sa mangyayari yun. Dahil ang lalabas ay investor lang. Yung business partner mo sana ay naging investor lang. Pero attorney, paano po kung ganito po yung pagkakataon? Nagsara po yung negosyo. Pero hindi na po nila i-declare as close yung company dahil hindi na rin po naging in good terms. Ano po yung mga possible risk po nun?
2: Hindi. Pag sole proprietorship ka, ganun pa rin. Ikaw talaga, kahit sinara mo yan later on, sabihin natin, rugi or whatever, no? Ikaw pa rin talaga habulin ng creditors. Mm-hmm. Sa mata ng batas, pwede kang habulin. Ikaw pa rin ang liable magbayad sa lahat ng mga debt obligations ng company, yung sole proprietorship. So, medyo may talaga kayong ano doon, exposure, no? Pag sole proprietorship.
0: Okay po. So, talagang solo niya. Cargo niya lahat. Kumbaga, yeah, yung po, cargo niya lahat. Okay po. Another question po ay tungkol naman po sa titulo. Pwede daw po bang patitulohan yung fish pond? Kasi sa lugar daw po nila, walang kakayahang kumuha ng abogado, wala kaming kaalaman pagdating daw po sa ganong usapan.
2: Fish pond, okay. Paano ba yung fish pond? Kakaya pa din. Well, pwede ba daw tituluhan ang fish pond? Depende yan sa circumstance, no? Well, general rule niyan, pwede na tayo magtitulo ng mga properties ay dapat tinatawag na alienable and disposable land na tinatawag. No? So dapat merong ganyang category. No? The land kung saan na-situate yung fish pond ay tinatawag na alienable and disposable. No? Example, if the fish pond is on a privately owned property na meron ng titulo, no? Okay, hindi na kailangan mag-apply ulit. No? It's considered part of it na. No? Pero pag ang fish pond ay nasa isang kinataw na public land, no? Baka ano lang yun, the same is not subject to any private ownership. It cannot be titled, no? Unless yung gobyerno, yung state mo sasabi na, okay, alienable and disposable ito. Ay, napaka-importante niya, no? So yan, kailangan nyo po tingnan. Medyo, pasensya na, medyo technical, no? Yan na lang ang best way na explain ko po no, ganitong kaso po. Oo, meron po dapat, alam po dapat natin, kailangan yung tingnan sa registry. Kung meron ba talagang titulo yan or part ba yan ng alienable or disposable land, no, na pwedeng marehistro. Kung hindi, wala po tayong magagawa. Hindi po kaya. No?
0: Okay po. Another question, attorney, medyo duda daw po kasi sa magiging patakaran nung kukuhanin nilang bahay. Magkakabit daw po ng solar pero magkakabit ng solar sa bubong Pero yung kuryente ay hindi naman daw po mapupunta sa kanila. Meralco pa rin po yung source ng power nila. Yun ang pagkakaintindi po nila. Ano daw po kaya ang pwedeng gawin?
2: Well, kailangan nyo mag-usap na lang mabuti ng seller.

0: ganda na communication, makipag-usap dun sa seller para at least ay magkalinawan din. Another question po, ito naman, attorney, ay sanglaterang bahay. Kumuha daw po sila ng sanglaterang bahay worth 2,000 pesos, good for 2 years. Kaso, nakisuyo po yung may-ari ng bahay na need daw po nila ng pera gawa ng family issues at kailangan nilang ibenta yung bahay. Napagkasunduan namin na babayaran nila yung sanglatera at makukuha ko ang monthly na pinapaupa ko, which is 4,000. Pero nasa kasulatan din po na within 2 years ay may karapatan kami sa bahay kahit mabayaran nila ng buo yung 200,000. Ask ko lang po ano pong pwedeng gawin kasi hindi na daw po nakikipag-coordinate sa kanila regarding sa tubo naman, which is nasa 48,000 pa raw po.
1: Alright. So, ganito, no? Well, pag tayo ay pumasok sa isang kontrata, no? Lahat ng mga obligasyon diyan ay syempre binding dapat sa atin at dapat nating i-comply in good faith, no? So, I think itong sitwasyon, meron po tayong kasulatan na, 'di ba? Na meron siya karapatan doon sa property for 2 years, no? And plus yung rental income, plus interest.
0: Mm-mm.
1: So malinaw na ata yan na nandoon sa kontrata. So yun dapat sundan, no? Kabilang party, no? So the owner is legally obliged to honor those terms that you agreed, no? So paano yun? The failure to coordinate or pay the agreed interest, magkakaroon tayo tinatawag na breach of contract, no?
0: Mm-mm.
1: Okay. Ano naman ang remedyo pag mayroong breach of contract? Well, unang-unang gagawin natin, parang yung kanina lang naman, no, yung i-explain natin sa pagbayad ng utang. Diba? May obligasyon kasi magbayad. Well, ang unang gagawin mo, you have to demand that right. No? Demand compliance. So ikaw, sabi mo ngayon, oh, eh, mag-comply ka. Diba? Balik mo, bigay mo sa akin. Dapat. So, yung income and the interest. So what we should need to do is to send a formal demand letter also, no, requiring the payment of the outstanding interest and your contractual rights, no? If they continue to ignore it, then the next step, again, same with the one a while ago that yung non-payment of a debt, you have to go to court na, no? For to file a case for breach of contract. Ito may kasamang danyos na rin. Ito, humingi ka ng danyos, yun, nabahala ka.
0: Mm-hmm.
1: Ano? This ensures that your rights under the contract are enforced, that you can recover the 48,000 pesos in interest along with any other damages pa na abala na nangyari sa iyo. So yan po ang ating mga remedies.
0: Mm-hmm. Pero attorney, sa batas po ba ay legal po yung sanglatera?
1: Ano yung?
0: Yung sanglatera, opo.
1: Ibig sabihin, you pay for, ano?
0: Parang isasangla po sa kanila yung property, yung bahay. Tapos pwede po nilang tirahan.
1: Ah, pwede tirahan. I think that's a valid agreement. As long as the parties, both of them, agree to such a stipulations,
0: apo,
1: agreement, wala naman pong problema yun.
0: Okay po. So, depende po ito sa kontrata at mapag-aagrihan ng both parties.
1: Yes.
0: Apo, ito po ay last question po natin. Parang ngayong gabi, last Monday daw po ay nakabangga yung asawa niya ng motor. Dala daw po ng puyat at pagod galing sa trabaho.
1: Okay.
0: Yung driver daw po na nabangga niya ay dinala siya sa presinto. Gumawa ng kasulatan na kailangan bayaran ng asawa ko yung damage ng motor niya na nagkakahalagang 14,000 pesos. Nung pinakompute niya yung damage sa kasa, bago pa yung motor niya, 2 months pa lang ito, nung nalaman namin yung presyo, syempre tumawad daw po hanggang sa naging 11,000 na lang dahil yun daw po yung kayang ibigay. Tapos 1 week lang daw po yung binigay na palugit sa pagbabayad. Bukas na daw po yung harap nila para sa bayaran. Sabi niya, pag di namin ito nabayaran ng kompleto ay magdedemanda daw po. Honestly, 7,000 lang daw po yung hawak nila dahil ay pinangutang lang kung kani-kanino. Lumapit lang sa kapitan, humingi lang ng tulong sa iba pero hindi pa rin daw po na buo. May isa lang, siya lang daw po yung naghahanap buhay dahil may isang taong gulang kaming anak. Paano pag hindi daw po

0: nanggap yung kulang na amount, yung kaya lang nila 7K, paano daw po nila haharapin? Posible daw po ba talagang makulong yung asawa niya?
1: Okay. Tingnan natin, ha? Ano bang nangyari? Banggaan ulit.
0: Apo.
1: Parang maraming banggaan ngayong
0: Mama
1: araw.
0: Po, ah.
1: Banggaan daw yung motor. So, linawin natin what is under the law. Under the law, siyempre, pag mayroong property damage, no? The one who caused the damage or at fault is obliged to pay. That's very basic. No? So, I think in this case, your husband, yung asawa, ay responsable siya, no? Bayaran ang repair cost ng motorsiklo kung siya po talaga ang may kasalanan dyan, no? Eh, ano ibig sabihin niyan? Pero pag di niya kaya bayaran, makukulong ba siya? Diba? Yan yung I take yung question dyan. Well, eh, very basic naman na mangyari dyan. Pag civil case lang naman yan, no? To pay the cost of the repairs, wala naman pong pagkukulong yan dahil nagbabawal naman yan sa ligang batas natin. Wala naman makukulong sa utang, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero ibang case naman, kung mag-file sila ng criminal case kasi na mayroong negligence na nangyari, no? Sa parte ng iyong husband. Okay, so ngayon wala pa namang case eh, no? Parang ano, nag-uusap pa lang kayo, di ba, na magbabayad,
0: hindi
1: kaya bayaran ng buo, anong dapat gawin dito? Well, itong kaso kasi na ito, can be subject to mediation na tinatawag, no? Kahit barangay mediation muna,
0: mm-mm,
1: no? Para hindi na umabot muna sa korte. No? Pumunta kayo sa barangay, mag-mediate kayo, okay? Baka naman dito sa barangay level maayos na, no? Okay? Kasi baka mag-escalate, iiwasan na lang natin dito, umakyat ito sa korte kasi mas ayan, mas sakit sa ulo. Oh, pag umabot pa po tayo sa court. Oh, 'di ba? Maganda ma-settle na 'to. Well, on your end, you just have to document the payment that you want to make. Communicate your willingness even to settle it partially, you know, parang magpapakita ngayon na parang may good faith ka eh, no, na gusto mo talagang magbayad na hindi mo lang talaga kaya, no? So I think the best way is just to seek assistance dito muna sa barangay for to mediate it, kasi tingin ko naman mga ganitong bagay maayos yan, no? Baka yung barangay level, pag-usap lang kayo, hanggang kailan mo ba kaya magbayad? Parang ganun yung mangyari dyan. Diba, no? Parang sinasabi nyo na, baka bigyan lang kayo ng konting oras, pansamantala, ito muna yung bibigay namin, kaya lang namin, yung 7,000 nata, no? Ito muna, then the rest, baka pwede unti-unti. No? Para hindi naman umabot na ng korte pa. Okay, lalo lang magkakaberya sa mga parties involved. Ilang aking po ma-advise sa
0: inyo. Okay po. So, communication. Makipag-usap pa rin, settlement pa rin para hindi na mas humaba pa yung usapin, hindi pa mas lalong lumala at magkaroon pa ng masakit sa ulo. Po. So, settlement pa rin, makipag-usap pa rin sa kabilang party. Salamat po, attorney po, sa ating mga napag- usapan ngayong gabi, pero overall po, ano po ang inyong maibibigay na reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa legal na usapin?
1: Yung unang part ng usapan natin, maganda yung discuss natin po yung pasedalo o pag may installment, okay, basta tandaan nyo ha, yung mga buyers, pag may 2-year installment na, pag na-cancel yung sale, eh, may pwede pumawi ng 50% of what was paid. Okay, napakahalaga nun. No? Okay. Yun yung pwedeng i-prohibit yan ng seller, no? Dahil nasa batas yan. Pangalawas, mag-usapin natin ano ba ang mga nagsistand out. Ang dami natin ang pag-usapan. No? Ano bang mga... Well, siguro nag-stand out sa akin kanina yung tanong na pag mayroong non-payment nga, no, minimum wage or benefits, ganun na lang. Dapat aware tayo, no, sa ating mga employees pag alam natin na, uy, parang hindi, alam naman natin what's the minimum wage. It can easily be researched naman, no? Oh, I think. ano nyo sa Facebook, hindi naman Facebook, sa AI, tanong nyo, ano ba ang minimum wage? Or,
0: Malalaman na po agad.
1: malalaman, mabilis malaman
0: Oo.
1: yan, no? I think right now. So, mag-i-aware tayo, ano po ba, yung mga benepisyo po natin bilang empleyado? Kasi, once na hindi naman naibigay yan, eh, dapat, you must raise it as soon as possible. Huwag naantay ng 11 years. Medyo na ano to. Inantay mong 11 years bago ka magreklamo. Napakatagal naman ng 11 years, di ba po? No? So, I think we should take action agad, no? Pag meron tayong alam na violation, no? Di ba? Para ma-ano natin, may-ayos po natin, no? May-file natin sa Department of Labor, no? Para papanagutan kung meron pong pananagutan dapat. No? Yan lang, no? So, importante, be aware of your rights. Huwag nga ma-check tayo, no? Be aware kasi makarapatan natin. Merong mga ano yan eh, prescriptive period na tinatawag. May ilang years lang bago nyo pwede i-raise. Kung hindi, ang tawag doon, wini-waive nyo na. Ano? Diba? Parang hindi nyo na in-exercise
0: na, okay.
1: Rights. So, important, no? We know our rights. And where can we have access to justice na? Importante. Lagi ko itong sinishare din sa ating programa. Paano pag walang abogado? Siyempre, PAO, no? Public Attorney's Office, pag indigent. Kailangan nyo naman certificate of indigency. Pag hindi, sa IBP Office of All Cities. Meron po talaga yan. Ngayon po talaga, mga lawyers, ay dapat po kaming magbigay ng ano eh, no? Free legal aid service po. Kasama po sa aming, ano yan, sa aming profesyon. Sa mga private na lawyers, minamandato na po sa amin yan na magbigay po. So, I think marami na mga abogado, like the IBP and all legal. Ito sinasabi ko rin, lahat ng mga law school sa buong Pilipinas, merong legal aid clinic yan. Pwede po kayo lumapit dyan. Pag nangailangan po kayo ng serbisyong legal at wala po kayong kakayanan na magbayad po. Ito po ang ating mga access to justice, no?
0: Okay po.
1: Ganda rin, i-share ko rito. sis.
0: Opo, no? Thank you po. Attorney, sa inyo pong mga reminder po para po sa ating mga kaagapay. At sa ating pagtatapos, attorney, ay baka po pwede po ninyong ma-share po sa ating mga kaagapay dahil baka po meron po silang mga additional legal concerns at gusto po nilang sumangguni sa inyo. Saan po ba nila kayo pwedeng makontak?
1: Okay, thank you po, sis. So, ang office namin ay nasa 1209 East Tower ng Tectite Towers. Dito po yan, sa Exchange Road, Ortigas Center. No? Kalapit po kami ng DZS
0: yes,
1: na
0: po.
1: Opisina. At kung gusto nyo tingnan yung office namin, meron po kami website. No? Ang tawag dyan, ang aming website ay baandlaw.com. B-A-A-N-D-Law, L-A-W. com. Tignan nyo na yung website namin. Pwede nyo kami i-reach dyan. No? Sa aming, I think pwede natin mag-iwan ng message doon kung kailangan. May inquiries kayo. I-notify nyo lang po kami dyan sa website. Meron rin kaming Facebook. I think, no, usual. Usual SOCMED. Ano, basta Baandlaw. BAANDLAW.
0: Okay,
1: thank you po.
0: Opo. Maraming salamat po, Attorney Jedrek, nang sa inyo pong panahon para po tayo po ay makapaglingkod po sa ating mga kaagapay. God bless you po, Attorney. Maraming salamat
1: okay.
0: po.
1: God bless, Sis Kayla, and to all our listeners po.
0: Kaagapay, atin nga pong nakasama si Attorney Jedrek nang at atin pong napag-usapan ang Realty Installment Buyer Act at atin din pong nasagot ang mga usaping legal na inyo pong ipinadala dito sa ating programa. At kung nais po ninyong sumangguni, kung meron po kayong mga additional legal concerns, maaari po ninyong kontakin si Attorney Jedrek sa kanilang Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang Baand Law. B-A-A-N-D Law. At meron din po silang website na baandlaw.com. At located po ang kanilang law firm sa 1209 East Tower ng Tectite Tower sa Ortigas, Pasig City. At sa puntong ito, kaagapay, hayaan niyo po ako at samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating mga kaagapay, lalo na po ang mga kaagapay natin na nasa sitwasyon ngayon na nangangailangan sila ng tulong na legal. At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord, sa kalayaan na kami po ay lumapit sa inyo, humingi ng tulong, Panginoon. At salamat din po sa buhay po ng aming kaagapay na si Attorney Jedrek Nang. Salamat din po sa iba pa naming mga kaagapay na abogado na patuloy po namin nakakaagapay dito sa aming programa. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang palakasin, at patuloy po silang maging biyaya po, Panginoon, sa aming mga kaagapay, lalo na po sa mga kaagapay namin na nangangailangan po ng tulong na legal. Lord, sa iyo rin po namin patuloy na ipinagkakatiwala. Meron po kami mga iba't ibang sitwasyon ngayon sa buhay. May mga kaagapay po kami na kailangan po nila ng meron po silang mga kinakaharap na legal. Lord, ang dalangin namin, ikaw po ang nakakakita sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon na meron po kami. Lord, ang prayer po namin ay patuloy niyo po kaming hawakan. Patuloy po namin makita, Panginoon, na ikaw ay nananatiling mabuti at tapat sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Lord, ikaw po ang kumilo ano man ang mga sitwasyong ito, sa iyo po namin ito ay pinagkakatiwala. Ikaw po ang Diyos na nag-aayos ng iba't ibang sitwasyon ng aming buhay. Kaya naman sa iyo lamang po namin ito ipinagkakatiwala. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Purihin ka at sa iyo lamang po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, sa puntong ito, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman, salamat sa iyo, Kaagapay, na tumutok dito sa ating programang Heartline Tuesday Legal Edition. At muli, Kaagapay, sa iyo, maraming salamat po sa pagpapadala ng komento, mensahe, at sa pagtutok dito sa ating programa. Muli, ako po ang inyong nakaagapay ngayon Tuesday. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes. Same time, same frequency. Pagpalain ka ng Panginoon, Kaagapay.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna. Akuin
2: muna. Diba?
4: Summer na naman!
3: Nakapag-swimming na ba ang lahat?
0: O hanggang...
4: Cheesy na lang talaga.
3: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Year 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight per living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatilihing malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3, The Way FM.
1: Uy kabayan, ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Kumusta ang iyong araw? I'm hoping that you're safe and well wherever you are. Ano man ang iyong ginagawa, ka-Express Mate. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. At sana ikaw ay safe and sound. Especially kung ikaw ay nag-chill-chill lang sa mga moments na ito. Kaya hello-hello po sa inyo. Whether kayo ay nakikinig dyan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes or Masbate, o kahit na ikaw ay nakikinig dyan sa Sorsogon or kahit na dito pa sa Albay. Hello, hello sa iyo and isang mapagpalang hapon ka-Express Mate. Kung ikaw ay nakikinig via online streaming through our PM radios, o kung ikaw ay nanonood ng ating Facebook Live or ng ating YouTube Live, aba, eh hello at isang mapagpalang hapon sa iyo. Ngayong araw na ito, siguro ang ilan sa atin ay nasa mga kalsada. Yung ilan ay nagmamaneho, nagde-drive. Siguro yung iba, kaya yung iba naman ay mga ano lang, nagre-relax lang, nag-chill sa passenger seat. O kaya naman, siguro yung iba ay abala na magluto ng kanilang merienda. O kaya naman yung iba, nagpapahinga na, pa-chill-chill lang. Pa-chill-chill lang sa mga sandaling ito. Yan, hello, hello po sa inyo. And syempre, yan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, ang Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, ikaw ay kasalukuyang nakasakay dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa mga abalang-abala, sa mga sandaling ito. Yung iba siguro ay abalang-abala na maghakot ng kanilang gamit dahil on their way home na sila. At yung iba naman siguro, medyo matatagalan pa yung pag-uwi. Okay lang yan. No worries ka-Express Mate. Habang ikaw ay nag-aantay or habang ikaw ay on your way home, eh hayaan mong makisabay kami. Kami talaga yung makikisabay, no? Kami yung makikisabay sa inyong pag-uwi. Or pending ikaw ang sumabay sa atin habang ikaw ay on your way home. Kahit medyo iba ang iyong daan, aba, eh, okay lang yan. Dahil sasamahan ka namin ka-Express Mate. Kung may nais kang batiin, kung may nais kang i-greet, or i-shout out, aba, eh, text mo lang yan sa ating contact number, 0998-843-0573. Again, that's 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live or mag-message mismo sa ating official Facebook page. Yan ay ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At syempre, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Meron din po tayong online streaming para sa mga ka-Express Mate nating palaging connected sa internet. Ito yung mga taong hindi naman nila madadala yung kanilang mga radyo, di ba? So kung nais nilang makapakinig ng mga programa ng ating himpilan, eh bumibisita sila dito sa ating online streaming site. Yan ay ang bit.ly/thewayfm. Type nyo lamang po sa inyong search bar. Pagka-open po ninyo ng inyong browser, internet browser, punta lang po kayo dun sa inyong search bar, no?
Tapos i-type nyo po dyan, bit.ly/THEWAYFM. At syempre, yan, sa mga bahagi at miyembro ng ating group chat, pwede rin po kayo dyan mag-send ng inyong mga messages, greetings, shoutouts, and mga song requests. Yan po ay ang ating Kirian's Official GC na kung gusto mong maging bahagi nito, no? Message ka lamang sa ating Facebook page or mag-comment ka sa ating Facebook Live. In just a few moments, ka-Express Mate, mag-shift na tayo sa ating radio mode. Pero kahit na ganun, no, pwede ka pa rin mag-comment sa ating Facebook Live. And antabayan na natin ang inyong mga komento at mga mensahe. Kaya ano pang inaantay nyo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. And bago ang lahat ng yan, batiin muna natin sina Brother Tony at sina Roel Reggie Ondoy na nag-react sa ating Facebook Live. Hello po sa inyo. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. And yes, ka-Express mate, we're still right on track dito sa ating biyahe. And sa mga sandaling ito, padako na tayo sa ikalawang bahagi or sa ikalawang stopover ng ating biyahe, na kung saan ipapairam ko muna sa inyo ang manibela ng ating auto, dahil dito natin patutugtugin ang mga song requests ninyo, ka-Express mate. Kaya kung may nais kang batiin or kung nais mong mapakinggan ang iyong favorite song, i-text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live earlier or mag-message sa ating FB page through FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At syempre sa mga nanonood sa ating YouTube Live or sa mga followers

0: mga programa natin via online streaming through bit.ly/thewayfm. At syempre, sa mga bahagi at miyembro ng ating Kirian's Official GC, pwede din po kayong mag-send ng mga messages, greetings, and shoutouts. Yan, maging bahagi na po ng ating Kirian's Official GC. Kung hindi pa po kayo miyembro nito, message lamang po kayo sa ating Facebook page or mag-comment sa ating Facebook Live earlier. And i-add namin kayo dito ka-Express Mate. Habang inaantay natin ang mga song requests ninyo, eh meron naman kami ditong na-i-prepare na ilang mga awiting pwede nyong pakinggan habang kayo ay nagbabiyahe. Kaya ano pang inaantay nyo ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Roots on Request.

0: And tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. At sa bahaging ito ng ating biyahe, eh dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. And syempre, bago yung big reveal. Grabe naman sa mga big reveal, no? Bago ang ating reveal ng ating tema ngayong gabing ito. Yan, syempre, bibigyan ko muna kayo ng ilang clue kung ano ang magiging tema natin. Naranasan mo na ba ka-express mate? Naranasan mo na bang mapili? Naks naman. Kaya naman gawin nating mas personal. Pinili ka na ba ka-express mate? Baka ang inisip nyo is pag sinabing pinili, eh pagmamahalagad? Grabe naman. Malay mo, ang minimin ko pala is pinili sa recitation. Napili ka sa bunutan ng index card. Nabunot ka sa reporting. Parang yun ata yung pagpili na ayaw natin. But truth be told, diba? Parang ang sarap mapili. Huwag nga lang sa mga index cards or sa mga recitation na hindi tayo ready. Pero pag alam mong ready ka sa mga ganong sitwasyon, alam mong nag-aral ka ng maigi, at alam mo yung sagot dun sa katanungan sa'yo, eh parang ang sarap-sarap sagutin ng tanong na ganun, no? Ready ka. And at the same time, ibang sarap din na kung gamitin natin ang setting ng isang eskwelahan. Pag gagawa ng grupo, di ba? Ang sarap kayang piliin ng iyong mga barkada. And even in life and in relationships, no? It's such a great privilege to be chosen. But on some cases, let's be real on this part, no? Madalas, there are situations in our lives na we get the shorter end of the stick. Means to say, minsan tayo yung napipili because wala nang ibang choice. Minsan tayo yung napipili kasi convenient sa ibang tao. At minsan, sad to say, hindi talaga tayo napipili. If ikaw man ay naka-experience sa mga ganung sitwasyon, ka-express mate, yeah, don't be discouraged. Dahil one of the things na dapat mong tandaan, one of the things na dapat mong i-remind sa iyong sarili is that all this time, you have been chosen. Kung hindi man ang ibang tao, one thing I'm sure of, ikaw ay pinili ng Lord na mahalin, na hindi iwanan, and hoping na ikaw rin, ka-express mate, ay piliin mo siya. Yes, that's right, ka-express mate. Dahil ang tema natin ngayong gabing ito are songs about being chosen. Sana all pinipili. Huwag lang sa recitation. Kung may recitation ka man bukas, mag-aral ka na. Para kahit piliin ka, handang-handa ka. Kaya ano pang inaantay mo ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme Tracks.

FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM, the station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito dito sa ating biyahe. And syempre, hindi tayo maghihiwa-hiwalay hanggat di ko kayo napapaalalahanan that the road may be long but His grace will carry you on. I will be seeing you soon and pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na kasama natin sa technical side. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Time check, 6:28 in the evening.
5: Madiliman ang landas na iyong tinatahak. Muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

0: Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po nakikinig sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel at sa technical kasama natin si Don Alfonso. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon as we conclude our all-day program dito sa Care 104.3 The Way FM. Magandang nasimulan po natin ang program natin dito with the Mahay na Bareta na salita ng Panginoon as we start the broadcast. And of course, it is good to know naman and again to para makasama po kayo na sa pagtatapos ng araw na ito at ng broadcast po ay salita pa din ng Panginoon ang ating pag-uusapan. And it is actually mentioned in the book of Joshua na ang salita doon ng Panginoon ay should meditate it day and night para hindi makalimutan. Sa Deuteronomy naman po ay alam niyo po yon na ilagay daw sa forehead, ilagay sa kamay, at ilagay sa trangkahan ng pinto para talagang kahit saan ka lumingon, the Word of God will remind us every day. Kaya kaibigan, ano man po ang inyong ginagawa sa araw na ito, ngayong Tuesday ng gabi, bagamat to some of you ay nasa bahay na galing sa maghapong trabaho, ano po, na medyo nagre-relax. At yung iba naman, mga nanay, of course, ay nagpiprepare ng kanilang mga dinner, ng kanilang family. Yung iba naman ay bagamat ay nasa kalsada pa, nagbabiyahe, pauwi, ano po, and yung iba naman ay nagde-drive. Whatever you're doing, ay patuloy nyo lang yung ginagawa nyo and let your ears be attentive, syempre, dito sa ating program. Tayo po ay napapakinggan sa ating FM band sa radio frequency 104.3. And you can, of course, text us or call us with your concern, lalo na kung ikaw po ay may prayer request at maya-maya po ay sasama natin sa panalangin. You can call us or text us sa ating cellphone numbers 0998-843-0573. Of course, tayo po ay live na napapanood sa ating Facebook page, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pwede po kayong mag-follow para nakakasubaybay po tayo ng napakagandang mga programming. Alam nyo po, pag nanonood kayo the whole day or nakikinig ng mga programs dito sa Care 104.3, hi! Para kang nagdi-discipleship, para kang nagba-Bible study in a practical ways that we can say it, ano po, sa mga maraming bagay na ginagawa po natin, na nandun, of course, ang Panginoon, nandun ang prinsipyo ng Bible, ano po. And of course, you can comment sa comment section ng inyong mga concern, especially in our second part ay mayroon po tayong panalangin. Kung mayroon po kayong prayer request, maganda po na type nyo po sa comment section at isasama po natin later on sa ating panalangin. And of course, tayo din po ay simultaneously napapanood sa ating YouTube channel, ang FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Huwag lamang kalibutang mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. You can follow us, of course, sa ating Instagram sa Care 104.3. At kung nais nyo naman po ng online streaming, ano po, na hindi masyadong kakain ng data nyo, kung kayo po yung nasa labas, naka-earphone lang po kayo, pwedeng-pwede, basta may data po kayo or may internet. Ano po, sa inyong web browser, type nyo lamang po sa URL or yung address na bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Ano po? So, para napapakinggan nyo po. Of course, with the songs. Kasi sa social media ay limited lamang po. Again, if you're driving, eyes on the road, ears on your car stereo, at samahan nyo po ako para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And to start with, kapatid, kaibigan, ano man pong inyong ginagawa, kapag ba may kumatok sa inyong pintuan, what do you usually do? Ano po bang ginagawa natin pag kumatok? minsan ay yung katok ay may kasamang of course tawag, lalo na kung ito po ay rider. Ano po, lalo na kung may ini-expect tayong bisita or parcel, as we commonly experience nowadays. Ano po, mga bisita, unexpected man or expected. Kung ikaw naman ay medyo yayamanin, alam niyo po yung pintong mayroong silipan para nakikita mo kung sino yung nasa labas. But to some, automatic, bukas lang po. Minsan nga din po tayong mga Pinoy ay dahil sa panahon po natin ay bukas lang talaga yung pintuan natin. That's why yung mga bisita naman natin, kapitbahay or kung sino mang kapamilya natin na alam nyo po yun na sanay na pumasok sa inyo ay dire-diretso. Kumakatok din. Ano po, kahit bukas ang pinto, kumakatok, pero diretso pasok. Pero how do you really respond sa pagkatok ng isang taong especially hindi mo masyadong kilala? Of course, yung kuhan natin is yung security muna. Or somewhat na ano bang... tayo namang Pinoy actually is very hospitable. Ano po, talagang pinapapasok natin. Of course, pag pinapasok po natin, lalo na kung may sadya, we offer a seat. Minsan tubig. Kung medyo may budget ay yung likolor na tubig, may juice or something. Ano po, minsan may kumpakasamang pagkain. And of course, pag pinaupo po natin ay hindi naman iiwan lang natin sa sala or kung saan man. Di ba? We will talk with the visitor. Kakausapin po natin at tatanungin natin kung anong sadya. And you start with the conversation. And before you know it, you spend a time na mas nagkakakilala. Ganun naman po tayong mga Pinoy, ano po, very hospitable nga sa ikako, sabi ka kanina. Pero napaka-importante po yung pagpasok ay talagang, in kumbaga, it goes without saying that you will entertain a person. Ano po? So, ganun po tayo, mga tao. Now, dito po sa pag-uusapan po natin, sa Revelation chapter 3, ano po, lalo na yung last na sulat na ito po yung binigyan ng vision ng Panginoon si John the Beloved when siya po ay tinapon sa Patmos. At to some of you who are familiar na yung na context ng Revelation. At ito po yung chapter 3, lalo na sa mga later part ng chapter ay ito po yung pangpitong simbahan na na-mention ni John the Beloved, of course, as if Jesus Christ speaking here. At na-mention niya po dito yung Laodicea. At ito pong Laodicea, to give you a context, ay mayamang church po ito, mayamang lugar with so many things. And kaya nga yung mga tao po dito ay na-mention, kung babasahin po natin, lalo na starting with the 15 and following, ano po, na talagang sila po yung nagmalaki na. They brag about their wealth. Ano po, and pero yung problema po nila, yung tubig po sa kanila ay lukewarm or maligam-gam. Dahil yung source po nila ay galing sa hot spring. Kaya rinibuke po sila ni Jesus patungkol po dito na sana lang, sabi ng Panginoon, sana lang mainit na kayo. Or sana lang malamig na kayo, hindi maligam-gam. Ano po? At this pertains to the complacency ng Laodicean church because of their bragging of their wealth, ano po, na mayaman sila pero rinibuke sila ni Jesus na patungkol na sila po ay miserable yung buhay. Kumbaga sa panglabas lang okay sila, pero sa panloob they are decaying. Sila po hindi okay. No po, kaya grabe, mabigat po yung paka-mention po dito ni Jesus, ano, ng Panginoon patungkol sa church na to. Of course, the members, because of their status. Ano po yung status po nila sa pananampalataya. And sinabi pa nga sa verse 17 na isusuka kita. Grabe po yun, ano, na isusuka ka ng Panginoon. Because of the things that they are very complacent. And sa 19, binawi niya naman po. Sabi na sa 19, sinasaway ko at dinidisiplina ko yung mga minamahal ko. Kaya magpursigi ka. I'm using the Pinoy version. Magsisi ka at talikuran mo ang mga kasalanan mo. Yan po yung pakasabi. After the rebuking ng Jesus, ano po, binigyan, alam niyo po ang Panginoon po natin sa God of Chances. Siya po'y lagi nagbibigay ng chance sa atin na babago. Otherwise, ano po, kung kada kasalanan natin ay ibabawas sa edad natin, siguro wala nang tatandang tao. Kasi tayo po ay talagang sadyang makasalanan because we're living in this imperfect world and yung sinful world. So wala po talagang ibang gagawin yung makasalanan kundi magkasala. Ano po, and kahit naman po tayo na talagang totoo nang tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ano po, sana lang yung Diyos, yung pagiging Diyos niya, yung Lordship, hindi lang yung salvation yung tinanggap natin. Kasi package deal po siya eh. Hindi pwedeng salvation lang. At nakakakulungkot minsan ay dun lang tayo sa salvation, ayaw natin ng Lordship. Ano po, kasi totoo naman na mahirap. Lalo na tayo po ay nabubuhay pa dito sa mundo. Ano po, pero kung totoo kang talagang tumanggap sa ating Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas, ano po, nagkakasala pa din tayo because we are being sanctified. We are justified, at the same time, we are being sanctified. Ano po, talagang inaayos pa tayo ng Panginoon. Kaya po, ang Panginoon ay talagang a God of chances. Sabi niya nga, magpursigi ka, magsisi ka. Alam niyo po sa Bible, yung pagsisisi or yung repentance, ay ito po ay pagbabago ng isip. Kaya nga metanoia siya sa Grego. Ano po? Pagbabago ng isip. Dalawa po ang gustong sabihin ng repentance. Pagbabago ng isip that cause you to turn away from sins. Hindi lang yung pagbabago ng isip at wala na. Kundi pagbubukas ng ating isipan sa mga bagay ng pakalangit, and it will cause you to turn away from sins. Kaya lagi po, kung mababasa po natin lalo sa New Testament, pag nabanggit yung repentance, ay lagi po siyang may, almost, ano po, kadalasan, ay mayroon po siyang magsisi at talikuran yung kasalanan. Kasi yan po yung effect ng pagsisisi. Ano po, laging kasama, even sa gospel, lagi po siyang nababanggit. Now, given that our God, Lord Jesus Christ, is talagang nagbibigay lagi sa atin ng chance na tayo po'y talagang sumunod sa Kanya. And alam niyo po yun, yung pagtanggap natin sa ating Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas, ay yung byproduct niya, yung result niya po, ay tayo po'y binabago. We are being transformed. Ano po, kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. Bago na po tayong nilalang. Wala na yung dati. Ano po? Kaya nga pag nagpabaptize po tayo, it's just symbolic na yung dati mong buhay ay namatay na kasama ng kasalanan. At pag-ahon po natin, ito po yung bagong buhay natin kay Kristo. Sa Espiritu, ano po, we are born again. Now, sa 20 po, masabi po, makinig ka. This is very important. Ano? Sa Grego po, it's iduo. Makinig ka, nakatayo ako sa pinto at kumakatok. Kung may makarinig sa boses ko at magbukas ng pinto, papasok ako at magkasama kaming kakain. Yan po ang kagandahan. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung fellowship. So if attentive ka, if nakikinig ka, if yung radar mo sa mga salita ng Panginoon, sa boses ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon ay malakas, mapapakinggan mo ang Panginoon. Other than that, baka ibang napapakinggan mo. Ito po. Kaya sabi ng Panginoon, it will cause us for our attention. Kaya sabi lang Panginoon, makinig ka. Nakatayo ako sa pinto. Nandyan po siya sa pinto at kumakatok. Hindi lang nakatayo, kumakatok po. Talagang double effort na gusto niya talagang mapansin natin siya. It is an invitation. Ano po? Kung may makarinig ng boses ko. Of course, sino ang in-expect natin na makarinig ng boses ng Panginoon? Siyempre, yung may bahay. Kasi kumakatok nga po siya sa pinto. Baka bumukas yung kapitbahay. Of course, kumakatok siya sa pinto. So, he's expecting that somebody will open the door from the inside, sa loob. At pagbukas ng pinto, hindi lang ano po, makarinig. Kasi minsan nakakarinig tayo. Pero hindi natin binubuksan ang pinto natin, ang pinto ng puso natin. Minsan, we are so blessed. Every Sunday, sa mga preaching, minsan sa mga reels na napapanood natin, wow! Nakakapabanal. Ano po? Nakaka-righteous. Ang gandang pakinggan. Pero nagkakaproblema po tayo sa pagbubukas ng pinto. Kakaproblema po tayo sa application. Hindi natin naisa sa pabuhay, sa pamuhay yung napakinggan natin. Hanggang nafe-feed lang po yung heart natin, yung mind natin, hindi pa din na-change. Ano po? Kaya po, ito po ay double-edged. Kaya ang salita ng Panginoon ay double-edged sword daw eh. Talagang pag tumusok sa'yo, mararamdaman mo. Hindi lang rinirecord ng Panginoon na makinig tayo, kundi we should take action to what we have heard. Ano po, at yan po yung pagbubukas ng pinto. At dun lang, papasok ang Panginoon sa atin. Makikipag-fellowship. Ang sabi nga dito, magkasamang kakain. Of course, sa pagkakain po, walang isnaban. Lalo na tayong mga Pinoy. Pag kumakain po tayo, kasama talaga yung kwento. Hindi naman po yung kumakain na walang imikan. For a while, lalo na kung gutom. Pero later on, pag naka-start na, nandun po yung kwentuhan. Kasi mas sumasarap yung pagkain, yung kainan, kapag may kwentuhan. Ganun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Na hindi lang natin marinig, hindi lang pagbubuksan, kundi maka-fellowship tayo. And of course, sa kwentuhan, the more na we have a fellowship with our Lord Jesus Christ, the more na mas nakikilala natin siya. The more na mas lalalim ang pagkakakilala natin sa Kanya. The more na marirealize natin na wala talaga tayong magagawa apart from Him. The more that we would realize that we know less in life. The more that we will really, ano po, trust Him. But unless we heard Him, unless we open our doors, unless we want to have a fellowship with Him, we can never, ever live in a way that God intend us to do. At sana, kaibigan, ito po yung maging hamon sa atin. Na given the previous verses na nabanggit ko kanina, yung context po nito, na tayo din po, minsan tayo po ay complacent, tayo po ay nagmamalaki na din, tayo po ay we put our trust on our material things, we put our trust on our skills and abilities, we put our trust on the things that we can do, we put our trust on the things that is outside or pang outer appearances lamang. Pero God is dealing us inside, sa loob po natin. At ito po yung talagang intention niya na totoong mabago tayo, maging Christ-like. Ano po? Unless we really answer to His invitation as He knocks the door and we opened it and have fellowship with it. Huwag po kayong alis, babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pakalipas lamang ng isang awitin kung ikaw po ay nakikinig sa radyo. Kung ikaw naman ay nasa social media natin, makakapanood pa ka po ng mga ilang video. Babalik po kami after this.
1: This song has been written with you in mind. The chorus says, come to the Father. You may feel like you have nothing to give. You might have a broken heart, broken life. But Jesus is standing here saying, come.

Sige po, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon o Diyos, sa muli narito po kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala na wala kaming magagawa kung wala ka. Kinikilala ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagka-Diyos, ang iyong pagmamahal at pag-unawa at ang iyong kabanalan o Diyos. Salamat Lord dahil sa salita niyo o Diyos na muling nag-remind sa amin, pumukaw sa amin or nagbigay sa amin ng pagkakataon na Lord, pakinggan ka at buksan ang aming pintuan para makapasok ka sa aming mga buhay. Salamat o Diyos dahil hindi ka po napapagod sa amin. Thank you na kahit minsan Lord kami po hindi karapat-dapat, pero Lord, you're always giving us a chance na lumapit sa iyo, a chance na lumingon pabalik sa iyo o Diyos na kung minsan kami po'y naiba na ng landas. Salamat Panginoon dahil hindi ka napapagod sa amin. Salamat sa iyong imbitasyon o Diyos na sa iyong pagkakatok, dalangin namin Panginoon na Lord, wala kaming ibang marinig kundi ang tinig niyo lamang, that we will be attracted to your voice dahil ito po yung ikabubuti po namin. At alam po namin, yan ang naisin niyo po, Panginoon, na kami po'y nasa iyong presensya. Dahil alam po namin na yun din lang ang iyong pagpapala niyo into your presence, Panginoon. Marami kang mga bagay na ginagawa sa amin so we could come to you with all our hearts, Lord. Salamat sa mga pagtutuwid. Salamat, O Diyos, sa mga pagdidisiplina sa amin na minsan hindi po namin na-appreciate, pero alam po namin that in proper time we will realize na mabuti ang nais niyo po sa amin, Panginoon. Kinikilala ang aming mga kasama ngayon, O God, na nakikiisa sa pag-aaral ng salita niyo. Salamat sa buhay ni Ate Jenna De La Rosa. Dalangin namin ang patuloy niyo pong pagpapala at pag-iingat sa kanya at maging kanyang puso na mayroong panalangin, lalo na sa ating bansa, protection, especially sa mga lingkod niyo po, Panginoon. Salamat sa buhay ni Lolo Tony Dispabilarderas na nakakasama po namin. Dalangin po namin ang iba yung kalakasang pisikal at karunungan at maging Lord, you bless him, Lord, all the more. Salamat sa aming mga kasama, si Steven Graheda, Panginoon, mga kasama namin dyan sa Santo Domingo, o Diyos. Mga kasama po namin maging kay Best Banta dyan po sa Romania.

Salamat Lord sa lahat ng aming tagapakinig at tagapanood na kinatagpo niyo po ngayong gabi. Lord, wala po kaming ibang hiling, kundi o Diyos, makatagpo ka at tapusin ang araw na ito na may pagsamba at may pagtangi sa iyong pangalan, Panginoon. Sa muli, minsan pa, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat at pagtangi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay po ay lagi po nating napapakinggan araw-araw mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Of course, kasama po natin ang iba't ibang lingkod ng Panginoon dito po sa Albay. Sa muli, ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan po sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Kasama natin sa technical si Don Alfonso. Maraming salamat po at God bless you all.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Rome Statute, hindi pinuputol ng pagkalas ng Pilipinas sa ICC noong 2019 ang obligasyon nito sa mga imbestigasyong nagsimula bago pa ang epektibong petsa ng pag-alis. Naniniwala ang ICC Pretrial Chamber 1 na may sapat na batayan upang ituring si De La Rosa na indirect co-perpetrator sa krimen laban sa sangkatauhan, partikular na ang pagpaslang. Nananatili naman sa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa habang nananawagan siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino at huwag siyang isuko sa dayuhang korte. Nagbabala ang ICC na kung mabibigo ang isang bansa na makipagtulungan, maaaring maglabas ang mga hukom ng formal na desisyon upang ipaalam ito sa Assembly of States Parties para sa kaukulang aksyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, itinatanggi naman ng Philippine Air Force ang kumakalat na balita sa social media na may eroplano naka-standby sa Villamor Air Base para ihatid si Senator Ronald De La Rosa sa The Hague, the Netherlands. Nilinaw ni PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na wala silang natatanggap na anumang opisyal na direktiba o request para sa ganitong uri ng operasyon. Ipiniliwanag ni Basco na kasalukuyang nasa white alert status ang Air Force na nangangahulugang normal at routine lamang ang kanilang mga aktibidad. Pinabulaanan din ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Chief Colonel Sirces Trinidad ang mga larawan ng Gulfstream aircraft na kumakalat online at sinabing ang mga ito ay luma na at walang kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ni De La Rosa. Matatanda ang kinumpirma ng ICC ang paglalabas ng arrest warrant laban sa senador kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Nananatili naman si De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado habang sinisiguro niyang gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal na hakbang kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema upang harangin ang tangkang pagdadala sa kanya sa ibang bansa.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Inaasahang maliit lamang ang magiging dagdag sa singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Mayo. Ayon sa kumpanya, nabawasan ang posibleng taas singil dahil sa mga hakbang na ipinatupad ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kabilang sa mga hakbang, ang mas malaking refund sa mga consumer at pansamantalang pagtigil sa ilang dagdag singil sa kuryente. Gayunman, nagbabala ang ERC na maaari pa rin magkaroon ng pagtaas sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init ng panahon at mataas na presyo ng langis.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pansamantala namang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pagpasok ng mga buhay na hayop at produktong mula sa Greece. Ito'y matapos makumpirma ang kaso ng foot and mouth disease sa lugar. Kasama sa pinagbawal ang pag-angkat ng baboy, baka, karne at hindi na prosesong gatas para maiwasan ang pagkalat ng sakit dito sa Pilipinas. Iniutos din ng DA ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga pantalan at pansamantalang itinigil ang pag-issue ng import clearances para sa mga apektadong produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin ng hakbang na maprotektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop, seguridad sa pagkain at ekonomiya ng agrikultura ng bansa. Samantala, para sa palitan ng piso kontra sa US dollar at ilang piling foreign currencies, ang piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 96 centavos, 44 pesos and 58 centavos para sa Canadian dollar, 48.07 para sa Singapore dollar at 16.25 kada Saudi Riyal.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
0: Alas 3 ng madaling araw na mataan ang low pressure area sa layong 475 kilometro sa silangan ng Virac, Catanduanes. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.3 hanggang 36.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:29 ng umaga at lulubog 6:16 ng gabi.

0: Abangan sa pagpapatuloy ng bagong araw, bagong defense counsel ni Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, itinalaga.
1: Kamara, itinalaga na ang mga prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
0: At sa palakasan, tatlong Pinoy imports nagpaalam na sa kanilang mga koponan sa Japan B-League.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinangalanan ng International Criminal Court o ICC ang abogadong si Peter Haynes bilang bagong defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Papalitan niya na dati ring Pangulo ng ICC Bar Association ang naging counsel ni Duterte na si Nicholas Coffman sa kinakaharap nitong kaso na Crimes Against Humanity. Ibinanyag ni Coffman sa isang opisyal na dokumento na formal nang tinapos ni Duterte ang kanyang serbisyo para bigyang daan ang pagkuha kay Haynes. Kinumpirma rin ni Coffman na nakausap niya ang bagong abogado at siniguro nitong handang-handa na si Haynes na humarap sa nakatakdang status conference sa darating na Mayo 27. Pinayagan na ng ICC Trial Chamber 3 ang pag-atras ni Coffman matapos niyang isumite ang hiling nitong Mayo 8. Naniniwala naman si Coffman na magiging maayos at epektibo ang pagpapatuloy ng depensa ni Duterte sa ilalim ni Haynes dahil sa malawak nitong karanasan sa loob ng International Criminal Court.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Itinalaga ng Kamara nitong Martes ang mga miyembro ng prosecution panel na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pangungunahan ni na House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro at Vice Chairperson Jonathan Keith Flores ang 11-man team. Kabilang din sa naturang panel ang mga legal experts at mambabatas na sina Representatives Laila De Lima, Chel Jocno, Terry Ridon, Raj Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Kaka Bagaw, Lordan Suan at Joel Chua. Nag-ugat ang hakbang na ito matapos bumoto ang 257 na mambabatas noong Lunes para i-impeach ang Vice Presidente dahil sa mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at banta sa buhay ng Pangulo. Tinanggap naman ni Representative Joel Chua ang hamon bilang bahagi ng panel at binigyan diin na hindi dapat gawing normal ang pagtatagpo tago sa kapangyarihan habang may mga seryosong akusasyon ng katiwalian. Kasalukuyang tinatapos ng House Secretariat sa ilalim ni Secretary General Cheloy Garaville ang pagpaparami ng libu-libong pahina ng Articles of Impeachment. Tinitiyak ng kalihim ang katumpakan ng bawat kopya bago ito formal na i-transmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, umaasa naman ang Malacañang na magiging patas sa mga senador sa oras na matanggap nila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging takbo ng paglilitis sa mataas na kapulungan. Ipinahayag ni Castro na nasa ilalim ng kapangyarihan at otoridad ng Senado ang anumang desisyon ang gagawin nila patungkol sa naturang usapin. Ito'y matapos na i-impeach ng Kamara ang Vice Presidente sa ikalawang pagkakataon dahil sa mga alegasyon ng paglabag sa konstitusyon at katiwalian. Napansin din ni Castro na mas dumami ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment ngayong taon mula sa 215 noong 2025 patungong 257 ngayong 2026 na ayon sa kanya ay posibleng basihan ng mga mga ebidensyang nakita ng kamera. Naniniwala din ang Malacañang na magiging patas ang mga senador bilang husgado para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Ipinaubaya na ng palasyo sa kamay ng Senado ang susunod na hakbang sa prosesong ito bilang bahagi ng kanilang tungkulin.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Pagpapalit sa marupok na dike sa Kalumpit, Bulacan, sinimulan na. Ito at ang iba pang balitang probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
3: Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang pag-iba sa marupok na dike sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Nag-inspeksyon na sina Secretary Vince Dizon at ang lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mas matibay na river control project sa Ilog Bagbag na target matapos sa Marso 2027. Layo ng proyektong ito na protektahan ang may 3,000 residente mula sa banta ng baha matapos matukoy na mahina at delikado na ang lumang istruktura. Samantala, ipinag-utos ni Energy Secretary Sharon Garin ang agarang pagpapaayos sa 3 power plant sa Visayas matapos isailalim ang rehiyon sa yellow alert. Inatasan ng kalihim ang Department of Energy na siyasatin ang mga unit ng Therma Visayas at Panay Energy upang matiyak na mabilis itong makakabalik sa grid. Layo ng hakbang na puna ng kakulangan sa supply ng kuryente at maiwasan ng anumang aberya sa serbisyo para sa publiko. Sa iba pang balita, namataan ng isang batang Philippine Eagle sa Panigan Tamugan Subwater Shed sa Davao City sa isinagawang assessment nitong Mayo. Nilagyan na ng tag ng Philippine Eagle Foundation ng agila upang masubaybayan ang paglipad nito bilang bahagi ng konserbasyon. Isinusulong ngayon ng Department of Environment and Natural Resources na gawing critical habitat ang halos 3,000 ektaryang kagubatan sa lugar upang maprotektahan ang mga endangered species at ang pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagpaalam na sa Italian Open Doubles ang tambala nina Alex Iala at Hailey Baptiste matapos silang pataubin nina Taylor Townsend at Katerina Siniakova sa loob ng 2 set. Dominado ng mga world-ranked champions ang laro kung saan hindi nakaporma ang Pinay tennis star sa score na 6-2, 6-1. Ipinakita kasi nina Townsend at Siniakova ang kanilang karanasan sa clay court upang tuluyang tapusin ang kampanya nina Iala sa unang round pa lamang ng torneo.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nagpaalam na si Nakai Soto, Kiefer Ravena at Ray Parks Jr. sa kanikanilang koponan sa Japan B League matapos mapaso ang kanilang mga kontrata. Nagpasalamat si Soto sa Koshigaya Alphas na naging tahanan niya sa loob ng 2 taon na sa kabila ng kanyang injury. Nagtapos din ang kampanya ni na Parks sa Osaka at Ravena sa Yokohama habang hinihintay pa kung saan susunod na maglalaro ang mga pambato ng Pilipinas.
0: Abangan sa pagpapatuloy ng bagong araw, partial report ng Senate Blue Ribbon sa isyu ng flood control tinanggap na ng Ombudsman.
1: Malacañang wala pang kumpirmasyon sa napaulat na cabinet revamp.
0: At sa ibang bansa, pagpigil sa Hanta virus hindi pa tapos ayon sa World Health Organization.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, tinanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at ang iba pang mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miklo Clavano na nagmula ang mga naturang dokumento sa opisina ni Senator Panfilo Lacson, ang dating pinuno ng komite. Inihayag ni Clavano na agad nilang ipapasa ang mga impormasyon sa mga grupo na humahawak ng iba't ibang kaso ng flood control upang masuri at magamit kung kinakailangan. Naglalayon si Senador Lacson na bigyan din ng kopya ng ulat ang Department of Justice upang mapabilis ang pag-usig sa mga sangkot sa nasabing anomalya. Gayunpaman, kulang pa ng 2 lagda mula sa 9 na miyembro ng panel ang nasabing ulat bago ito formal na maendorso sa plenaryo ng Senado. Nananatili namang bakante ang posisyon ng tagapangulo ng komite matapos nga ang naganap na balasahan o coup sa liderato ng Senado nitong Lunes.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Wala pang natatanggap na impormasyon ang Malacañang hinggil sa napapabalitang pagbabago sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang anumang update na ipinaabot sa kanilang tanggapan tungkol sa nasabing issue. Tiniyak naman ni Castro na mananatiling buo ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa kanyang mga kasalukuyang kalihim sa gitna ng mga kumakalat na haka-haka. Tumanggi ring magbigay ng direktang sabgot ang palasyo kung muling bibigyan ng pwesto si dating Interior Secretary Benhur Abalos Jr. Nag-ugat ang mga usapin tungkol sa revamp matapos ang maling ulat na nagbitiw na umano sa pwesto si DICT Secretary Henry Aguda. Mariing pinabuluanan ni Aguda ang nasabing balita at nanindigang mananatili siyang tapat sa kanyang mandato hanggat nais ng Pangulo.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, binawasan na rin ng Malacañang ang dalas ng pagpupulong ng komite para sa United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift mula sa Lingguhan na patungo kada 2 linggo na lamang. Ipaliliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ginawa ang hakbang sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East. Naniniwalaan niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga kalihim ng kabinete at iba pang ahensya para maibsan ang krisis kahit hindi sila nagkikita-kita kada linggo. Matatanda ang layo ng programa na binuo sa ilalim ng Executive Order No. 110 na protektahan ang ekonomiya ng bansa mula sa pagtaas ng presyo ng langis. Pinag-iisipan na rin anya ng administrasyon na gawing prioridad na batas ang Uplift Bill para mas mapatatag ang suporta sa mga sektor ng transportasyon at agrikultura. Naghahanda naman ang Department of Budget and Management ng pondong aabot sa 155 billion pesos para masigurong may sapat na pondo ang gobyerno sa pagtugon sa pandaigdigang krisis sa enerhiya.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Nagbabala ang World Health Organization na hindi pa tapos ang laban sa hantavirus matapos ilikas ang mga pasahero ng cruise ship na MV Hondius sa Espanya. Binigyan din ng WHO na bagamat mababa ang banta sa publiko, kailangan ang 42 araw na quarantine dahil sa mahabang incubation period ng virus. Tiniyak naman ng ahensya ang patuloy na monitoring sa mga bansa upang mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit na nagmula sa mga daga.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Naglunsad naman ang mga hindi inanunsyong pagsalakay ang Saudi Arabia laban sa Iran bilang ganti sa mga pag-ataking natamo ng kaharian sa gitna ng lumalawak na digmaan sa Middle East. Kinumpirma ng mga opisyal na ito ang unang pagkakataon na direktang pinatamaan ng puwersang panghimpapawid ng Saudi ang teritoryo ng Iran. Ipinapakita ng hakbang na ito ang mas matapang na paninindigan ng Saudi Arabia sa pagtatanggol sa kanilang seguridad habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig.
2: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga Kawikaan 28 talatang 16. Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit. Ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawig.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga at 13 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:54 ng umaga. Unang tugon.
4: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, uminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Panglima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Panganim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
5: Kabayan, ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga.
6: Oo nga. Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
5: Tama. Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
6: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku, sunburn na yan.
5: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
6: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
5: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
6: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
5: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
6: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
5: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
6: Panglima,

0: Diyos marahay na aga ang Pilipinas.
1: Good morning po sa Indo Gabos.
0: Good morning Bicolandia, buenos dias.
1: Hoy, mata-mata na tabi.
0: Mm-hmm. Kumusta po ang tulog ninyo? Kumusta po kayo ngayong araw ng Miyerkules? May 13, 2026. Kumusta po ang inyong mga tulog?
1: At kumusta po ang inyong mga gising?
0: Hari naway nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
1: At kami po ay nakaka-adjust na sa aming gising.
0: At sa aming tulog. Adjusted na ako.
1: Oo. Talagang hindi na medyo ayos-ayos.
0: Oo, medyo hindi ako comfortable mo sa aking camera at medyo tangilid ako eh. Mamaya, anuin natin. Ayusin na.
1: Ayusin. Kanwara kang jacket baga, sir?
0: Uy, nalingawan ko nga. Kaya pala maliputo. Niya, ang lang diri sa likuran ko. Sige. Oratsyan, tanjakitan tayo. Tanakita sa tuyang tamatsyo.
1: Ayan na.
0: Ayan na, pwede na.
1: Pwede na.
0: Oh, mga tugang, kumusta po ka mo niya na Downing Miyerkules? Kumusta po ka mo? Samahan niyo po kami hindi sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programa na magbibigay sa inyo ng mga balita. Ay, hindi na pala balita. Mga impormasyon at mga
1: inspirasyon.
0: Siyempre, kung niya na pagkaaga kasama natin sa technical side, ang supremo ng bagong KKK.
1: Pero nagsisikat na bagay yan.
0: May naghahapot na nga din sa kunya.
1: Kung ano itong
0: anong KKK. KKK? Sabi ko, malupit na sikreto.
1: Ganito. Hidden frat.
0: Siya ang pumalik kay Joe Tarok.
1: Iwan mo. Dambira. Iyo pala nagpalit.
0: Don Ramon Diaz, kami po ang inyong mga kasama ko niyo ng pagkaga, kalakakan nindo, kalmusalan nindo, kaibana nindo ang hindi nagbabago at nag-iisa. Il Solamente, Rico Jelly.
1: At ako naman po ang nagsusulong El Guapito, Ronnie Renzales.
0: Bago tayo magbatian, magbabasa muna tayo ho ng salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah 40:29-31, 3 verses tayo ko niyan.
1: Isaiah
0: 40:29-31. Sabi dito, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
1: Basahon ko po sa Tagalog. Ang mahina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. And verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Dilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina.
0: Ayun. Alam mo mga kapatid, mayroong dalawang klase ng pagod. Mayroong pagod na naalis sa tulog.
1: At mayroong pagod napapagod na
0: hindi, sa... Yung hindi mo maalis sa tulog. Hindi ka makatulog eh.
1: Napapagod na ako sa aking mga problema.
0: Ayun, may dalawang klase kasi. May pagod kasi karon eh na physical. Ini yung pag tinurugan mo.
1: Mawawara na.
0: Inilaksan mo. Mawawara. Pero may mga pagod na kahit pagturog, apektado.
1: Pero may pangako ang Panginoon.
0: Ayun.
1: At yun ang, ito yung verse natin.
0: May pangako ang Panginoon na siya ang magbibigay ng...
1: Lakas.
0: Kahit,
1: sabi dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala.
0: Ayun, kahit daw ang mga malalakas pa eh.
1: Yung mga kabataan.
0: Yung mga kabataan, ay napapagod sila. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon. Yun ang ano din, yun ang

0: pang alis pagod dun eh. Diba? Mga pagod na hindi nadadala ng tulog, ang solusyon pala kaya ay magtiwala sa Panginoon.
1: At ang pangako niya, sabi niya, lilipad tayo na parang agila. Sure, like an eagle. Ibig sabihin, pumapailan lang at sumasabay sa hangin. Yung agila baga pag lumilipad, hindi sila talagang...
0: Hindi na kumakampay.
1: Hindi sila kumakampay. Nag-glide
0: lang.
1: Yun. Ibig sabihin, para kang ginaglide o sumasama lang sa agos na ang Diyos ang siyang nagdadala.
0: Ibig sabihin, ginagamit nila ang hangin para sila ay, imbis na matalo sila ng hangin, ay ginagamit nila ang hangin upang lalo silang tumaas.
1: So, ibig sabihin, para sa atin din ay gamitin natin mga pagsubok at mga pinagdaanan sa buhay natin. Yan ay pagkakataon para maipakita natin ang ating pagtitiwala ay, sa Diyos.
0: Ayun po mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayong umaga, kung sa palagay mo man ngayon ay napapagod ka na, dami-daming mga kadahilanan upang magdulot ng pagod sa atin. Pero mga kapatid, tayo ho ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Sabayan niyo po ako sa pananalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na binigyan niyo naman kami ng pagkakataon na harapin ang araw na ito na may pag-asa dahil kay Kristo. Salamat po dahil nandyan ka upang kami ay gabayan. Kami po ay napapagod. Maraming mga listeners namin ngayon ang maaring napapagod sa kanilang kalagayan sa buhay. Ang iba ay literal na pagod dahil sa sobrang dami ng ginagawa. Ang iba naman ay emosyonal na kapaguran dahil sobra ang kanilang pinagdadaanan. Panginoon, ano man ang kapaguran na meron sila ngayon, dalangin ko ang iyong refreshment.
1: Yes.
0: Nangako ho kayo sa Biblia na ang sino mang magtiwala sa iyo ay mapapalitan ang kanilang lakas. Sila ay magpapailan lang kagaya ng mga agila. They will soar on wings like eagles. They will run and not go weary. At yan po ang aming panalangin sa araw na ito, sa buong araw na ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas, tamang lakas upang harapin ang araw na ito. Na anumang naghihintay sa aming mga pagsubok, mga blessing, ay tatapatan ito ng kalakasan na mula kay Kristo. Pagpalaan niyo po ang programa namin ngayong umaga, na po ito ay makapagbigay ng kaluguran, makapagbigay ng kagalakan sa aming mga listeners na kahit papano ay matulungang mapawi ang kanilang mga kabigatan. Maraming salamat po at ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ayan, dagos-dagos na kita mga tugang. Good morning tabi sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal.
1: Aray na pagkaga po sa indo. Ay tabi sa mga listeners na po no, sa radyo. Kung dahil man po kamo makahiling sa Satuyang Live, pwede po kamo magpa-add sa Satuyang Official GC. Mag-chat lang po kamo or mag-text lang po kamo sa number na 0998-843-0573. Para po ma-add kita, ma-add kamo sa Official GC. And oy, salamat po sa Satuyang nasa live na po sa Sitinta.
0: Oy.
1: Oy, salamat abis endo. Paki-share po kan sa Satuyang link para dakul po kitang mabot ngon yan. Sarong oras may kabanga po.
0: Ayun.
1: Kita.
0: So good morning tabi sa mga silent listeners natin sa radyo. Hindi man kayo nagpaparamdam pero nandiyan kayo. Sa mga listeners natin sa radyo, kagaya ni Sister Imelda Esteves dyan sa Esteves Compound na laging nakikinig sa atin. Dyan po sa Kalayukay, si Oro Family. Good morning sa inyo dyan sa Buhatan, Santo Domingo. Lahat ng mga taga Santo Domingo na listeners natin, happy brown out na naman sa Indo Gabos.
1: Pambira yan.
0: Ganun na lang, maging positibo na lang tayo na magparapatulan tayo ng...
1: Bata, mainitin mo niya na panahon.
0: Ma-stress ka lang eh.
1: Kaya sabihin magsulat na sana.
0: Kaya sabihin natin, happy
1: brownout. Brownout sa endo ka po. Enjoy.
0: Enjoy.
1: Magalo-alo tabi ka mo dyan.
0: Enjoy ah? Day, ano, ah, yung init. Pambira ay, yan.
1: Pambira. Bata kaswapo na lang kawon so hitindik.
0: Hindi na nga niya.
1: Grabing taas. Mainit.
0: Sige, brownout. Mahalo ng kuryente. Ano ba yun? Ah? Talaga matitristi ka eh.
1: Ah, kaya magtipon ka na, sir, na pang solar mo.
0: Oo nga, kaya...
1: mga 100 mga 140
0: 000. Alam mo yung mga pangsolar na yun, masiramon sa naisip-isipon yan, pagurula yan. Pero ang bayadaan ka mga aki sa eskwilahan.
1: Ay, yun na nga nang bigay.
0: Lalo na kung yan, Karon, nasabay mag-OJT.
1: Iyay. Tapos, kung na kung yan, irigsaman.
0: Irigsaman, mapunang so aking... bunso, ma-OJT. Sa, ano pati, sa Manila.
1: Uy, matindi.
0: Ang sa kuya, mga doktor.
1: Ma-intern.
0: Ma-intern.
1: Uy!
0: Hiyay!
1: Ang apod kaya, rot-rot.
0: Si rot-rot. Rot-rot.
1: Rot-rot. So, aki ko nga ni sir. Sabi ko, magkagamo na. Mag-promissory.
0: Yeah. Bawal ang promissory center? Sa tuition, pwede?
1: Sa tuition, pwede.
0: Pero sa internship, dahil?
1: Sabi ko, mag-promissory ka na muna. God will provide.
0: Iyaw. Sabi ni Sister Ophel, bakit wala sa radyo?
1: Oh.
0: Wala na tayo mo sa radyo.
1: Ah?
0: Pakicheck tabi, dahil wala dahil sa radyo. Ha?
1: Okay man da, adik.
0: O, sayo mo lang garo yan.
1: Ay, sakasakat mo tabi, Sister Ophel. Ilag mo tabi sa medyo magandiyo na lugar.
0: Gusto mo doon ka sa rooftop na para madangang mo kami. Yan, Diyos maraming naga. Ay, Feliz Cumpleaños tabi sa lahat na may mga celebration ko niyan. Happy birthday tabi.
1: Happy birthday.
0: Hilingon ta daw kung sisay ang may mga sige. Birthday ko niyan.
1: Sa kuya kaya. Sa kuya, sir. Nag-aper yan. Mga alas 12.
0: Iyo?
1: Iba man sa kuya ang kongko.
0: Iba man sa ima.
1: Ang uras.
0: Hilingon ta daw digdi. Mayo kitang... ang aking kaibigan. Malapit na kaibigan dyan sa bataan na nakikinig sa atin. Nagre-review niya sa tuya. Sis Gemma Maralit Perez, good morning!
1: Happy birthday!
0: Oh, Sis Gemma, good morning and happy birthday. Yun lang, wala
1: si na
0: oh, yun lang.
1: Yun lang. Okay, so may mga birthday dyan, paki-chat na lang po digdit para mabati.
0: Hoy, bago tayo magbatian, para mahanda na nindo.
1: Ang sendong simbag.
0: Uy, may kasalanan ako kay Michael. Natingawan ko kapon.
1: Uy.
0: Naalala ko lang kunya naga, Michael Uroachan, ako bahala sa imo.
1: Ikaw man tabi ako, si Tulet sa day pa sa kuya
0: nagparamda. Yao na, si Tulet na ko.
1: May chat ako sa imo, pakisin tabi. Baka na sa message request mo ako. So, pakisin para masimbag mo ako duman sa kuya nga po.
0: Ayun. Ayan tabi nga, mamaya Michael ha, baka madubli na naman, maging ano na yan, 200.
1: Wow, matindi.
0: Matindi ang sa imong ano ha, pag-iipon ha.
1: Pwedeng pangalkan siya.
0: Iyo. Ang samuya, tabing kahaputan ko niya, nasisimbago nindo, ang sa ating tanong, ayan, na yung sasagutin ay, merong dalawang stand, ano, si dating Senate President at si bagong Senate President, may resolusyon na inihain si Senador Vicente Soto III kasama ang kanyang ang minority bloc na dapat daw sumuko na lang si Senador Bato de la Rosa sa ICC.
1: Mm-hmm.
0: O dapat daw sumuko na siya. Meron naman, ito ay kinontra naman ni Senate President Adan Peter Cayetano na si Senador Bato de la Rosa ay hindi dapat isuko sa ICC. Kasi siya ay dapat humarap siya pag mayroong warrant of arrest na galing sa Pilipinas kasi yun ang lamang proseso, saka siya susuko. So dapat ang warrant of arrest dumaan muna sa Philippine Court kasi yun ang nasa batas eh. Oh, saan
1: ang
0: kayo?
1: Hapot?
0: Oo, ang hapot doon. Saan kayo? Saan ngayon?
1: Panig. So sa, direkta na
0: isuko sa ICC.
1: Direktang iluwas ang warrant, arestuhon,
0: or dumaan sa
1: mag-agi muna sa korte kang Pilipinas.
0: Ibig sabihin, pupunta pa rin sa ICC pero dadaan sa korte ng Pilipinas. Kasi yun ang nasa batas. Ang korte ng Pilipinas ang mag
1: magsasabi
0: na kung, arestuhin. Yun. Proper coordination yun. So, ano ang panin? Hindi ganin do. Mag-chat kayo mamaya at meron kayong katapat na
1: 50 pesos.
0: O, tagot-tagot sa kita. Puntahan muna natin mga tugang yaon sa Facebook Live. Unang-unang yaon sa Facebook Live, si FBC Bicol.
1: May guson man ining kagaw ko yan.
0: Durdubli pati.
1: Nakakapira daw ini sa sarong sarong oras. Nakakapira ining chat sa to yan. Dahil mo mapigpaparabasa.
0: Dahil ko babasa. Oy, maging sino ka man. Salamat tabi sa imo. Jenna De La Rosa, good morning mga ka-OMPB. Salamat tabi, Sister Jenna De La Rosa.
1: O yan, dahil ko din nahiling mag-comment baga. So, ito yung Vice Presidente. Si Brother Tony. This is my brother. No, Kuya Tony, kumusta ka na tabi? Ha?
0: Iyo.
1: Oo, paramdam tabi, Kuya Tony. And Ate Grace Gayetano. Good morning po Pastor Rico and Pastor Ronnie. Thanks for the Bible reading and for praying. Lumalakas po kami dahil doon.
0: Maraming salamat sa iyo. Sister Weng San Miguel, aba, ikaw naman ay maaga ngayon. Ha? Salamat sa imo.
1: Wow, ayos ha. Aga-aga.
0: Sabi ni Sister Weng, kapayapaan, pagsubot at kasaganaan, ito'y akin ang natutunan. Yun, sa kanta natin yan. Blessed day po, Pastors After God's Own Heart, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Salamat, Pastors After God's Own Heart. Matindi ha.
1: Thank you. Sabi ni Sister Gina, pa-shoutout po dito sa family ko sa Victory Village. Mm-hmm. Pa-shoutout sa mga friends ko po sa Rimbay, Family Stevens at kay Dizzy Mendez para po good morning po sa lahat.
0: Ayun, good morning, Sister Gina. Ha? To, Brother Tony Buensalida, blessed Wednesday morning, Pastor Rick and Pastor Ronnie. We are watching and listening here in Pilar, Sorsogon. Good morning.
1: Tulets Mandrisa, good morning po sa inyong dalawa at sa lahat pong nakikinig ng salita ng Diyos. Good morning, Tabi Tulets.
0: Good morning. Armando Peria, good morning mga poging pastor. Salamat, Tabi. Pastor Armando.
1: And Edang RGMLS, blessed morning po. Good morning.
0: Salamat ununun. Sabi ni Jenna De La Rosa, amen.
1: Amen.
0: Ayun lang, amen.
1: Oy, Docs, who's is Josito?
0: Uy, sir!
1: Oo, ni tayo. Iguan ang kwensero.
0: Ano
1: daw? Good morning mga puging lingkod ng Diyos.
0: Aho.
1: Shout out sa mga graduating students ng Theology University.
0: This coming.
1: July 3.
0: Pambira, ikaw pala ay... Ha? Master of...
1: Master of Ceremony.
0: Master of Ceremony. Ano ba?
1: Magmamaster na.
0: Di ba master ka na?
1: Kung doctorate, masterate.
0: Masterate. Ikaw pala ay master of ceremony ka na.
1: Master of ceremony. Oo, matindi
0: ka.
1: Lata pag doktor, pigapon doktor.
0: Oo nga.
1: Pag master, pigapon.
0: Oo, dapat master
1: dapat
0: man.
1: Master.
0: Oo, dapat.
1: Master. Master. Master. Uy, garo, pag nahiling ko, sir, ang pigapod nag-graduation.
0: Oo, garo, ano ang...
1: Bayadan yan, sir?
0: Naugma ka o garo ka?
1: Medyo pigtitilok ako.
0: Ibig sabihin ko yan.
1: May standing kung pa ako.
0: May standing, balance.
1: Balance. Dadagdagan na.
0: Sabihin mo sa standing balance mo. Tukaw-tukawin mo na no, yan, no? Para hindi ka standing balance. Tunong, sitting balance ka.
1: Tunong-tunongin mo na ako mo yan.
0: Ayun.
1: Ipabakal ko ang sa kuyang auto.
0: Dain mo. Nag-iisang green. Nag-iisang green. Dain mo pabakal yan. Dain mo.
1: Dain pwede.
0: Dain mo.
1: Kuhan yan. Matindi yan, sir, na green ko, sir.
0: Ayun.
1: Pig, anong apod kayo eh?
0: Oo.
1: Pig, checkpoint.
0: Ayun.
1: Ngun sa rumbang, sir.
0: Ano da?
1: Uy! Inagadan ako mga pabilis. Kompleto kita.
0: Kompleto, oo. Tapos,
1: pag may nag-running police, ano ibang da? Police ang nag-checkpoint sa kuya. May nag-running police.
0: Ano
1: nagbisa.
0: Ano da?
1: Sabi niya, Pastor, maray na banggi. Nagbisa. Pagbisa. Sabi kang sarong police, sige na, diretso na.
0: Nabisa sa iyo. Bistado ka. Maurag ka talaga.
1: Binisahan sana ako.
0: Oo. Oh, ano yan? Dahil sa sasakyan o dahil sa arrival?
1: Dahil sa sasakyan pala.
0: Ay, ito. Namin ibig sabihin, gurango na ang sasakyan mo.
1: Pigagalang na.
0: Ginagalang na. Pigagalang na.
1: O isipin mo, binisahan?
0: Dapat pala talaga, no? Dahil binibisahan pala ang mga gurang na sasakyan.
1: Old baga.
0: Oh, yan nga.
1: Binisahan ako, sabi kang nag nag-checkpoint. Sige na, sir.
0: Ano nga niya, tang bisa ka? Kaano-ano mo yan? Dahil po ngayon, sir. Gurang na kaya ngayon sa kyan. Respeto tanga niya siya kung gugurang.
1: Mahirap na kamo sa gurang.
0: Iyong. Sabi ni Siswing, opo Amang John sa amin at amin. Salamat po sa patuloy mo kaming ginagabayan araw-araw. At pangunahan sa aming mga gawain sa buong maghapon.
1: And sabi ni Daddy Roo.
0: Oh,
1: Daddy morning. Roo. Shoutout sa aking sa... Shoutout. Dahil na siya nag-lag na shoutout sa aking sa... Shoutout.
0: Good morning sa iyo, buddy. Kumusta ka na, buddy?
1: Kumusta na lamang.
0: Dahil na lamang nadago siya sa tuyang date na tulog.
1: Una sa airport.
0: Oo.
1: Nagbaba sa Bubuyog.
0: Iyon. Ngunyan,
1: na
0: waling. Hindi, o yan, pag nangako si Daddy Roo.
1: Pag nangako.
0: Tuto ba doon yan? Ang problema, dahil kita nagkakasurundo sa oras.
1: Na nga, eh.
0: Yung man sana yan, katong Sabado nga, igot-igot na yan si Padi.
1: Dahil ka mo mag-schedule na Sabado.
0: Iyo? Kung dahil ka pwede, di ka minas na guwa.
1: Available ka pagkadaan ng Sabado? Dahil ka man daan nagtunga?
0: Dahil nga ni ako, available ka Sabado. Tapos may meeting pala na kung nalingawan ko.
1: Isipon mo, nagdigdi pala nito sa Ligaswe. Para lang mag...
0: Kaya pala nagmuto-umuto sa emo.
1: Muto-muto nga niyan, sabi niya. Maulit na lang lugod ako.
0: Yeah. Sorry na, Padi. Padi, sorry. Di ba, Padi, sa paghirilingan ta. Kuyan, bako na ikaantaya.
1: Aha.
0: Ang tawag diyan, kuyan, tawag dito, ambagan.
1: Arog na lang kayo nagibunta. Makuha na lang, anong apod kayo, mabawi kita.
0: Mabawi kita.
1: Instead na sarong order, duwang order ron ta.
0: Uy.
1: Duwang basis na order, tamabawi nga na eh.
0: Tabagay, pwede. No? Times two. Siya mag-raray mabayad.
1: Pwede. Para mabawi.
0: Iba talagang kaisipan mo karong ni. Talagang dapat ka talagang bisahan.
1: Hoy, sa mga mga inaanak ko diyan, both both aki saka kasal. Ay may kakasalo kita.
0: Iyo, matindi yung ka.
1: June 6.
0: Iyo?
1: Dua.
0: Yayamanin ka na naman. Ang saro kayan 20 mil, 40 mil karon ni.
1: Hindi man siya, may kahati ako.
0: May kahati.
1: may kabangha.
0: Iyo? 10 mil. Dako lang mong girara. Oy, kamo tabi na man ang papakasal. Igo kami sa Indo kay Kuya.
1: Kay Tip.
0: Tip.
1: Sige.
0: Dahil man tabi ni Indo pag para... Anong tawag dito?
1: Kuriputan.
0: Kuriputan ang mga nagkakasal. Nata. Ilo, ha?
1: Sige.
0: Magkano ang bayad ninyo sa mga bulaklak?
1: Sa mga flowerist.
0: Oh, sa florist.
1: A florist.
0: Oo. Ang pinakamura tabi kaya.
1: Ay 20
0: 40,000.
1: 40,000.
0: Oh. Magkano ang bayad ninyo sa mga wedding coordinator?
1: Mm-hmm.
0: 25,000 ang pinakamura kaya.
1: Sa photography.
0: Photography 100,000 'yan. Iyo? Tapos ang pastor. Ang magkakasal sa Indo. Tatawanan lang nindo kay
1: Sincilio.
0: Sino ba yung pinaka-importante dyan? Dawa yan magayunon ang bulaklak.
1: Maski magayunon pang picture mo.
0: Maski magayunon ang pagkaon dyan. Maski matibayon ang coordinator. Ay. Kung wala ang perma kang
1: pastor.
0: Dahil ka mo makakasal.
1: Invalid
0: ang kasal nito. Itapat nyo na lang tabi.
1: Sa?
0: Ang love gift ng pastor. Itapat nyo kahit duman lang sa florist.
1: Wow.
0: 40,000.
1: Malagatak yan.
0: Alam ko ang mga pastor nag-iilok-ulok sa kanya. Tirahin ganyan ito.
1: Malagat ako niyan, sir.
0: Ayaw. Ready na po,
1: may pangani kami nakadamdami.
0: May pangani ka.
1: Pangani kami nakadamdaming
0: bayan. Masyado man siyang maaga. Wala,
1: Chan. Diyan.
0: Okay, papati po sa aking mga kamag-anak sa Kawit Manito. Happy Fiesta po sa pamilya dyan sa Family Barcelong. Salamat.
1: Pastor Billy Bista watching from San Antonio. Good morning, Tabi.
0: Aho. Hazel Mercado, blessed morning po, Pastor Bishop. Salamat po, Hazel Mercado.
1: Sige na.
0: Okay, Adana, mga good morning po, mga Pastor. Gwapong lingko ng Diyos. Dalawang araw, wala ako. Ay! Mamimiss ka na.
1: Uy, mamimiss ni ka.
0: Oho. Wala pong signal ang Care 104.3 sa ang the way. Walang signal sa radyo. Uy, sabi yan ni Ophel Brigel, ha? Mamaya, tabi, Michael, basahon ta na naman yung sa imong palagay.
1: Okay.
0: Dakos-dakos ang itang digdi sa damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.

0: O, sa atin pong damdaming bayang nun yan, nabanggit ko nga kanina mga tugang, ano, meron tayong dalawang nag-uumpuga na stand dyan sa Senate. Oo.
1: Na minority. Oo, saka
0: majority. Minority versus the stand of the Senate President or the majority stand. Ang merong ginawang resolution, ano, ang minority bloc headed by Senator Vicente Soto III, nag-file sila ng Senate Resolution Number 395 urging Senator Ronald De La Rosa to voluntarily surrender to the proper authorities or voluntarily surrender to the ICC. Yun ang panawagan ni Senator Soto kasama si Senator Pangilinan, Senator Lacson, Senator Hontiveros at Senator Bam Aquino. Ayon sa resolusyon, hindi daw tama, ano, the Senate allegedly has no constitutional authority to provide protective custody or sanctuary or immunity from lawful arrest or surrender process related to ICC proceedings. Kaya dapat isurrender daw. Wala daw tawag dito otoridad, constitutional authority ang Senate na magkanlong sa isang may kaso. Yan ang paninindigan ng minority. Ito naman tabi mga tugang, ang paninindigan naman ni Senator Alan Cayetano. Ha?
1: Mm-hmm.
0: So, according to the reports, Cayetano defended the Senate decision to place De La Rosa under protective custody. Bakit? Urging that the Senate has the institutional duty to protect one of its members while legal questions surrounding the ICC process are being resolved. Hindi naman nagsabi si Senate President na huwag mong harapin ang kaso. Ang sinasabi lang ni Senate President, iayos natin ang proseso. So habang inaayos pa ang proseso, dita na muna, kakanlungin na muna ng Senado si Senador Bato De La Rosa. No? Ano yung ibig sabihin ni Senate President? Aba, huwag na muna ngayon. Ayusin muna ang proseso. Kasi ang proseso pala niyan karon ni. Yung read notice. Ang magpapadala niya na ICC, ipapadala yan sa Interpol.
1: Sa Interpol?
0: Oo. Ngayon, ang Interpol ay meron silang... Makipag-coordinate sila sa kanilang tawag dito, connection dito.
1: Mm-hmm.
0: Nakalimutan ko ang pangalan ng grupo din.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung grupo na yon ay gagawin nilang makikipo-coordinate man sila kung sa police o sa NBI.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang inahanap ngayon ni Senador Marcolita, nasaan ang sulat
1: na galing
0: sa Interpol papunta dito sa Philippine government?
1: Mm-hmm.
0: At nasaan naman ang sulat directing the NBI to arrest Senator De La Rosa? Pag may pakita yung connection na yon, yung coordination na yon, at makahingi sila ng tawag dito ng arrest warrant galing sa Philippine court, isusurrender si Senador
1: Bato.
0: Oo. Hindi yung ang ipapakita lang ang ICC
1: direkta.
0: Oh, direkta ipapakita lang yung warrant of arrest galing sa ICC. Na ang ICC ay wala naman ng jurisdiction sa Pilipinas dahil ang Pilipinas nga ay hindi na member ng ICC.
1: At yan ang panindigan ni Senate President.
0: Ayun.
1: Okay. Yun. Kaya ang tanong,
0: saan ba kayo dun?
1: Pwede bang direktang arestuhin ng ICC Senador Bato De La Rosa? Sabi doon ni Senate President ay dumaan muna
0: sa Philippine Court.
1: Sa Philippine Court.
0: At ang Philippine Court ang
1: siyang magbigay
0: ng warrant
1: of arrest. Maglabas ng warrant of arrest saka ibibigay si...
0: Ayun. Hindi naman nagsabing huwag kayong sumuko. Oh. Kundi ayusin lang ang mga proseso. Mm-hmm. So saan kayo doon sangayon? Ano? Saan ba kayo sangayon doon, mga kapatid? Doon ba kayo sa paninindigan ni dating Senate President Soto? o sa paninindigan ngayon ni Senator Senate President Alan Peter Cayetano. Ayan, oh. Bago ho natin talakayin yan sa aming paninindigan din, ay aming tawag dito, pulso ng bayan namin, damdaming bayan namin, eh basahin muna natin ang mga sagot.
1: Unang-una, Sister Gina De La Rosa.
0: Ano daw ang sabi?
1: Sabi niya, sang-ayon po ako sa opinion ni Senador Alan Cayetano.
0: Mm-hmm.
1: Tama po yan for respeto,
0: mm-hmm,
1: para sa mga mamamayang Pilipino. Tama po ang sinabi niya po na kung bakit nga naman ICC ang dadakip sa kanya, eh may sarili tayong hustisya na pwedeng maglitis o mag-ayos ng lahat, hindi ibang bansa. Yun lang po. Salamat.
0: Matindi man ang mga rival niya, mga kasagutan, ha? Dito naman tayo sa kay Michael Quintana ba? Talaga nag-iipon ni si Michael. Sabi ni Michael, good morning mga paso. Mm-hmm. Sa aking hong palagay, doon tayo sa panig ni Alan Peter Cayetano. Na kung saan dapat dumaan. Ay, nawala. Ayan, kung saan dapat dumaan, dapat dumaan sa court ng Pilipinas para maging legal ang basihan at dapat ipakita ng Pilipinas na gumagana ang ating korte sa ating bansa. Subalit may batas din na pinanghahawakan ang panig ni Soto na nagsasabing kung ano ang sakop ng proteksyon ng Senado. Sabi ng mga legal expert, dapat daw sundin ang Senado ang nakasaad sa international court. Kailangan siguro ipaliwanag sa taong bayan at himayin nang mabuti ang timbangin kung alin ang tama. Ayun. Tama.
1: Tama.
0: Mm-mm.
1: Oy, duwa pa sana nagsisimbag. Ang manggagandang yan, saro man sana. No?
0: Saro man sana sa duwa. Sige.
1: Si Say Patabi, ha? Simbag-simbag tabi ka mo para may may babasahon kita.
0: Iyo.
1: Da pulso bagay ni kang
0: bayan. Pulso kang bayan. Mm-hmm. Sige, habang naghihintay tayo mga tugang, ano ang pulso mo, Karoni?
1: Ang pulso ko.
0: Mm-hmm.
1: Aram doon sa rong pinakamagayon, dapat gabos na sa tuyang ero, dapat na sa konstitusyon.
0: Ayun. Oo.
1: Mas maganda tabi na reviewon tabi ang konstitusyon kung ano ang pigsasabi kang sa tuyang batas regarding,
0: mm-mm,
1: sa proceedings.
0: Mm-hmm.
1: Para dahi kita mapangmali, kung magibo kaya kita kay mga rule resolutions tapos against man duman sa proper coordinations and proper proceedings na pigigibo o na nayaon sa konstitusyon, magkakaigwa kita kay problema.
0: Tama.
1: So para sa kuya, reviewon mo na tabi, kayining mga senador ta kung ano ang pinaka proper proceedings, kung tama ang pigsasabi nindang direkta,
0: mm-mm,
1: or maagi duman sa batas. Now kung maagi sa batas, ako pabor ako duman sa maagi mo na sa satuyang batas.
0: Mm-hmm.
1: Para dai man kita masasabing anong apod kay ni na pigbabypass ang satuyang hustisya.
0: Mm-mm.
1: Aba, yun ang pabor. Pero ang pinaka kan kito, no one is above the law.
0: Mm-mm.
1: So importante mahiling ta kung ano ang pigsasabi kan satuyang constitution.
0: Ayun. Sa akin ay dalawa.
1: Dalawa?
0: Oo, dalawa. Sige. Nga kayong paninindigan. Na hindi magkakontra pero magkauyon.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una na dyan, naninindigan pa rin ako na ang Pilipinas ay may sariling soberanya.
1: Tama!
0: Hindi ko naman sinasabi na ang ICC ay walang kakayanan. May kakayanan, siyempre. International court yan. Pero may sariling soberanya ang Pilipinas at may sariling batas tayong umiiral. Dapat lang na si Senadora Bato de la Rosa iharapin niya ang mga kaso laban sa kanya. Yun lang ang magpapatunay kung guilty siya o hindi.
1: Mm-hmm.
0: So, harapin niya. Pero wag sa dayuhang bansa.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa Pilipinas dahil umiiral ang ating bansa. So, kung dapat ba siyang sumurrender? Yes, sa batas ng Pilipinas. Dito sa batas ng Pilipinas. Kung ang batas ng Pilipinas ay hindi na gumagana,
1: nako, may problema.
0: May problema tayo dyan.
1: Aha, ano? Hindi na natin mapoprotektahan ang bawat Pilipino.
0: Mm-mm, hindi, mga kapatid, sa totoo lang, kung nagdududa tayo na, ay, baka hindi yan asikasuhin sa Pilipinas, ibig sabihin, nagdududa tayo sa soberanya, sa kakayanan ng Pilipinas na magpatupad ng batas. Huwag tayong ganun. May problema tayo dyan kapag pinagdudahan natin ang kakayanan ng Pilipinas na magpatupad ng sariling batas.
1: Mm-hmm.
0: So akin dapat humarap si Senador De La Rosa. Yes, haharap siya. Pero sa batas ng Pilipinas. Ngayon, kung talagang kinakailangan siyang pumunta sa ICC, Mm-hmm. At para doon harapin, yun talaga ang nasasaad sa batas. Itama ang proseso. Na ang proseso ay dapat
1: may koordinasyon.
0: Batas ng Pilipinas or Philippine Court
1: ang
0: maglabas ng warrant of arrest. Yun tabi. Pero ang punot dito, dulo nito mga kapatid, sa totoo lang, we cannot find true justice in today sa ating kalagayan. Ang totoong hustisya mga kapatid ay ang Diyos lamang ang pwede magbigay.
1: Magayon ko ta kung igwa kitang makaurong sir na attorney regarding sa bagay na yan.
0: Di bali, sa susunod ay kakaulayan to si attorney Britanico. Haputon na dyan si attorney Britanico.
1: Iyo mananggad, adi.
0: Sa susunod, pero sa ngunyan, yan lamang po ang ating damdaming bayan lang naman yan. Damdamin.
1: Samuya man sana yan.
0: Yan, ha?
1: Ayan, Samuya pong damdamin ay dahil po nagsasalamin sa opinion po kang sa tuwing istasyon. Yan po Samuya lang na mga opinion.
0: Opinion namin. Kaya sabi ni Justice Jenna de la Rosa, correct ka dyan, Pastor Rico.
1: Justice pala. May pagka garuin si pagka Sirino si,
0: yeah. Anyway, ngayon kunyan mag-ano na tayo? Mag-decide na tayo kung sino ang gana, duwasa naman duwasan si Dan. Iyo. Na nagbigay sa tuya kay damdamin.
1: Ika na mag-decide, sir.
0: Inyo ta ako mataong niyan.
1: Sige.
0: Mm-mm. So ngunyan, pagadahon taman si Gina.
1: Garo na pipiritan ka man.
0: Dahil man, tamaray man ang sayang si Bagdalaga.
1: Marayon
0: ang sayang mong si Bag.
1: Magkauyon, parehas da ka mo.
0: Iyo, kaya gana.
1: Kaya gana.
0: Ay, Michael Tabe, Brother Mike, mamaya, orat siyang pakataos kang programa, pabadala ko sa sayo mong napangganahan. Ano? At ngunyan aga ang gana ay si Sis Gina de Loraza. Congratulations!
1: Congratulations, Sister Gina! Igwa ka tabing 50 pesos.
0: Yan na, dagos-dagos sa kita mga tugang. Digdi na tayo sa kasabayan sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.

0: Ah, dito na muna tayo.
1: May pigtaw si Ezel.
0: Oo nga eh.
1: Halin is sa attorney.
0: Mm-hmm.
1: Nagtaram siya regarding sa duman.
0: Mm-hmm.
1: There is an ACA of number 9851,
0: mm-hmm,
1: crime against humanity where death occurred is punishable by reclusion perpetua, 40 years.
0: Uh-huh.
1: Fourth, sabi niya, Republic Act number... Saan itong Republic Act number? Ito ba ay sa atin?
0: Oh, Philippine.
1: Republic Act number 9851 provides that the Philippine can allow an international tribunal to investigate or try a person's charge of crime against humanity if it is already investigating or trying such persons and, if need be, deliver the said person to the tribunal. Section 17. This is in accordance with the generally accepted principles of international law declaring that crime against humanity is universal crime. By the way, generally accepted principles of international law according to our constitution are adopted by our country as part of the law of the land. In fifth, the warrant of arrest of the ICC is valid. The Bill of Rights of the Constitution provides that no one can be arrested without a warrant of arrest issued by a judge. The word judge is not qualified and hence it can refer to a local judge or a foreign judge whose jurisdictions the Philippines has accepted. Yun pala yun.
0: Magkakaiba kasi ang pananaw dyan eh.
1: Oho.
0: Alam mo, hintayin na lang natin ang pananaw ng mga eksperto dyan.
1: Mas maganda. Kung
0: kasi kahit sila mga abogado, nagkakaiba-iba din ang kanilang pananaw.
1: Alam mo, sabi ko nga, balikan natin yung pinakaka ng konstitusyon. Mm. And dapat Korte Suprema ang siyang maglabas ng... anong tawag nito? Maglabas ng ibig sabihin.
0: Oo.
1: At yung tamang proper coordination.
0: Kasi ang ibang abogado nagsasabing, pwede. Yung ibang abogado naman, si Senador Alan Cayetano, abogado din yan eh.
1: Iba naman yung kanyang interpretation.
0: Oo, si Senador Marcolita, abogado din yan. Mm. Ibang man ang interpretation nila. So... hintayin na lang natin. Ang sa atin naman dito ay naglalabas lang tayo ng damdami ng bayan. Hindi naman tayo mag-abogado para mag-decide dyan. Ano? So, yan mga tugang. Dagos-dagos na kita. Sa ating kasabay sa Baghayo, nagpapasalamat lamang tabi kami sa mga patuloy na sumusuporta sa ating stasyon. Salamat tabi sa inyong panalangin, sa inyong mga suporta financially, at sa inyong patuloy na pag-volunteer dito sa mga gawain ng KIR 104.3 The Way FM. Ang KIR 104.3 ay isang non-profit, non-commercial radio station ng FEBC Bicol. So nangangailangan ho tayo ng inyong panalangin at suporta. Kaya sa kami po ay patuloy na humingi ng inyong prayer support.
1: Kaya po kung kayo ay kasama namin sa adikain, at ating tema po ay Until All Have Heard, yan, suportahan nyo po kami sa maraming paraan. Apat na paraan, aging prayer partner, volunteerism, at promotion din po, and at the same time ay maging financial donors po natin.
0: Dagos-dagos na kita mga tugang, 7:43 na in the morning. Good morning Tabi, Noe Bataan. Blessed morning po sa dalawang gwapong lingkod ng Leons. Babatiin man po kami digdi sa Barangay 17, P4, digdi po sa Albay at Family Bandol, dyan po sa Lidong, Santo Domingo, Porokdo, Santo Domingo, Albay. Salamat po sa pagbasa. We love you all. Salamat. Dagos-dagos na kita, nandito na ang servisyong Kerya.
2: Servisyong Kirian, Tatak Kirian.
0: Ang ngunyan na pagkaaga, tayo ay pag-uusapan natin ang tungkol sa illegal recruiters sa gitnang silangan, yung mga nag-a-abroad. Maraming na mga nabibiktima karon ni ng illegal recruitment. Nagpapabakal pa yan kay mga Karabaw. Sinasan lang kanilang bukirin para lang makalabas ng bansa at makaahon sa kahirapan. Yun pala, illegal yung recruitment. Ngayon, paano natin karon ni maaamoy na illegal pala ang recruiter na yan?
1: Ayun. Kaya dapat na malaman natin to para sa ating servisyo ang Korean.
0: Ayun. Ang ating pong guest ngayong umaga ay kamagkapwa natin manggagawa, pastor din ha, na involved sa ministry na to. No? Siya ang founding pastor ng OFW and Family Ministry Incorporated. Kasama po natin ngayon si Pastor Joe, Joe or Jose Biasong. Good morning po, Pastor Joe.
1: Pastor Joe, good morning.
0: Ay, wala ka hong, nakamute ka siguro, Pastor Joe.
3: Ayan, magandang araw mga makikisig na kamanggagawa. Pastor Ronnie and Pastor Rico, salamat. Nakakapanibago, no? Dahil dati Tuesday, ngayon ay Wednesday, no? So anyway, Pastor Joe Biasong po at isang karangalan makapaglingkod sa ating mga overseas Filipino workers at family dyan sa The Way FM.
0: Oho, at marami ho tayong mga pag-uusapan patungkol ho sa mga illegal recruitment na madalas nakakabiktima sa ating mga kababayan, Pastor Joe.
3: Ah, yes. Ala, hindi nyo na itatanong at alam naman ito ng marami, no, na itong war dito sa gitnang silangan, Middle East, ano, ay hindi pa rin naman natatapos.
0: Oh, hindi ka.
3: May ceasefire, pero samantalang nasa 6,000 na ang napapauwi ng Department of Migrant Workers ayon sa kanilang report, ay siyempre, pag-uwi niyan, mga kapatid, Pastor Ronnie, Pastor Rico, ay walang trabaho yung mga
0: oho.
3: Nabigyan ng assistance, financial assistance, yung action fund, at saka yung balik, pinasbalikhanap buhay ng OWA. Eh, hindi tatagal yon yung support na yon, yung ayuda na yon.
0: Ah, hindi ho tatagal yon.
3: Oo, kasi magkano lang naman yon. Ngayon, ang epekto niyan ay pag naubos yon, mag-iisip paano makabalik sa ibang bansa.
0: Opo.
3: So ito, natulungan na, eh wala na, kailangan bumalik. Dito pumapasok, Pastor Ronnie, Pastor Rico, itong mga illegal recruiter.
0: Ayun.
3: Hindi nahinto yan kahit may gyera. Mga mas lalo nga nilang sinasamantala ang pagkakataon. Kaya naglabas ng mga guidelines ang DMW, lalong-lalo na itong ito lang yung 2026, no? Kasi even kahapon lamang, Pastor Ronnie, Pastor Rico, ay nagpasara ang DMW ng isang manpower and documentation service sa Santa Cruz, Manila. Kahapon lang, ha? 12. 13 lang naman ngayon. So 12 kahapon. At itong pinasaran nila ay ang gamit na modus ay government to government daw ang kanilang pagre-recruit. Kaya tanungan natin kung government to government, ano ang bakit sila na pasok? Anong kinalaman nila kung ito'y government to government? Kasi pag tinanong po natin ang legal na paraan ng paglabas ng bansa, ay tatlo lang ang legal na paraan. Number one, yung agency hire.
0: Opo.
3: Number two, direct hire.
0: Oho.
3: Number three, ito yung government to government o G2G. So itong nagpapakilala na manpower documentation, ang pangalan nila ay Polaris, no? Nagpapakilala sila na sila ay mayroong job order o job offer diyan sa Taiwan, Canada, Finland, New Zealand. Malaki mga pastor ang hinihingi nito, nasa 170,000 to 210,000
0: placement
3: fee hinihingi nila. Samantalang ang kanilang lisensya naman pala ay nagpo-proseso ng mga dokumento. They are not a licensed recruitment agency. Mm-hmm. So doon pa lang red flag na agad at nangangakong may trabaho.
1: Ang kanila pong business ay taga-proseso lang po.
3: Tama, documentation and visa processing fees. Parang consultancy, di ba? Kitang-kita natin sa mga malalaking building minsan, binabanggit yung bansa, tsaka consultancy. So, the word consultancy is tinatanong mo lang, nagkukonsulta ka, but they are not allowed to recruit At hindi ka nag-promise sa job dahil hindi yun kanilang lisensya. Ang lisensya nila, maring DTI, hindi naman kaya SEC registration, but not DMW as a licensed recruitment agency.
0: Ayun, so kailangan malaman ng taong bayan niya, lalong-lalo na yung mga first-timers na gustong lumabas. So, Pastor Joe, ano ba ang dapat malaman? Ano ba, paano ba malalaman ng ating mga kababayan sa mga first-timers? Ano po, Pastor Joe? Paano nila malalaman na legal o tama yung tao or agency na nag-aalok sa kanila ng trabaho sa ibang bansa?
3: Yan, magandang katanungan na Pastor Rico, no? At sa palmaring yan din ang mga tanong.
0: Oho.
3: Na paano nga ba masisipat, no?
0: Mm-hmm.
3: Yung isang illegal recruiter, may mga ilang mga red flags na makikita
0: Opo.
3: Kapag itong taong ito na kausap mo ay number one, naniningil agad ng placement fee na ano na walang kaukulang official receipt na binibigay. Mm-hmm. Yung mga nagmamadali baga, Pastor Ronnie at Pastor Rico, yung mga nagmamadaling maningil, abay, yan ay red flag agad yan. Yan ay nagmamadali kasi ayaw niyang malantad masyado ng matagal at gusto na agad makuha ang dapat niyang makuha. Eh syempre, kung ikaw ay nawalan ng trabaho, may mga utang na babayaran, at may gastusin, eh magmamadali ka din eh. Yun ang response mo. Kaya ang madaling bait o pain, madalian, madideploy ka kaagad, mabilis ang processing, abay talagang mahihimo ka kaagad, mga kapatid, mga pastor.
0: Tama. So dapat be careful sa mga pabilisan na yan.
3: Tama. Kasi nga, yung mabilisan, dahil nagmamadali ka din eh, nagtagpo yung nagmamadali,
0: siya nagmamadali.
3: At ito'y pinangako ng mabilis na pag-alis. Ay, di talaga nagtagpo sila. Pero ang maliwanag dyan, mga illegal recruiter yan. Pangalawa, yung nagre-require agad ng mga medical at examination, training, na dito sila ay kumikita based doon sa mga report ng DMW, yung kahapon, ay talagang may mga nakolektahan ng 260,000.
0: Wow!
3: Eh, napakalaking halaga, Pastor Ronnie and Pastor Rico, kung meron kang ganong halaga. May mag-a-abroad ka pa ba? Diba? Magnegosyo na lang.
0: Opo.
3: At magagamit mo pa yon talagang sa tama, at makikita mo yung puhunan na yon na
0: lumalago,
3: pwedeng magpaunlad ng iyong pamilya.
4: Bakit daw po nagiging ganon ang presyuhan?
3: Eh, Pastor Ronnie, New Zealand ba naman? Japan?
0: Oho.
3: Siyempre, malaki ang ano diyan eh, malaki ang sweldo, no? Ang batas kasi, ang batas ng DMW pag pinag-usapan ang placement fee, katumbas lamang dapat 'yan kung humihingi ng placement fee. Pero automatic out diyan ang household service worker, seafarer, kasi automatic sila walang placement fee na dapat sinisingil. Sila'y walang placement fee, seaman at saka itong household service worker. Pero yung mga highly professional, yung mga professional, skilled worker, they are allowed to collect equivalent lang ng 1 month salary sa kanilang nire-recruit. 1 month salary, halimbawa. Kung ang pangakong sweldo ay, halimbawa, 50,000 pesos, ang placement fee mo lang, 50,000 pesos. Hindi pwedeng 51,000, 52,000. That is excessive collection na. Sa Republic Act 8042, bawal na yon. Kasi more than yon doon sa allowable, allowed by the law, tungkol sa placement fee na dapat hindi kino, na dapat yun lang ang kinokolekta.
0: Eh, Pastor Joe, bakit red flag yung magpa nang mabilis ang requirements, like medical, kung ano. Bakit red flag ang mga yan?
3: Una, Pastor Rico, Pastor Ronnie, ano, pagpasok mo doon sa ahensya, dapat nakapasok ka doon sa ahensya. No? Huwag sa labas, huwag sa mall, huwag kung saan-saan kayo
0: nagkikita
3: ng ahente. No? At dapat nga, ang recruitment, walang ahente. dapat mm-hmm. na direkta ka doon sa agency, dapat nasilip mo. Kasi sa guidelines at saka sa batas nakalagay, dapat 100 square meter ang ahensya yung size
0: ng building. Malaki, oo. Dapat
3: sabi nga ni Attorney Cao doon sa programa namin sa servisyong OFW, no? Dapat may dala ka daw na ano, panukat na dapat 100 square meter. Eh kaya kung one room o two rooms o three rooms lang, wala pang 100 yan, kaya nagkakaroon na mga pastor, no, ng fly-by night. Mm. Fly-by night, parang ano eh, umaga nakita mo, pagbalik mo, kinaumagahan nag-flight na nung gabi.
4: Nawawala na.
3: Kaya fly-by night, lumilipad pag gabi. Nawawala na. Eh kasi nga, ang 100 square meter, alam natin yon mga pastor, ay malaking opisina yon.
0: Malaking opisina ho yun.
3: Iado ka, established sa madaling salita.
0: Mm-hmm.
3: Dahil multi-billion itong, multi-million itong business ng deployment abroad o mm-hmm. overseas employment.
0: Oh.
3: Kaya malaki din ang puhunan. Siyempre, may puhunan ka para i-comply yung requirement ng DMW. Kaya red flag. Dahil pagpasok mo doon, dapat mag-fill up ka ng application. Pag-fill up mo ng application, hahanapan ka ng ano, ng employer.
0: Mm-hmm.
3: So kung walang job order sila para sa iyo, hindi ka pwede mo ng requirement ng kung ano-ano
0: ah, okay.
3: mga requirement. Dahil wala ka pa namang employer eh.
0: Ah, so yun pa lang na dapat ma-determine muna kung may employer ka sa ibang bansa.
3: May job order ba? Yun ang tawag diyan, order.
0: Oh, job order, opo, opo.
3: Kasi di ba from the word order, job order,
0: mm-hmm.
3: galing sa migrant workers office abroad, mm-hmm. ipoproseso nila yung employer through the agency, accredited agency. Pagdating dito sa atin, marerecord yan sa DMW as job order.
0: Mm-hmm.
3: So may order na ngayon. Pag nag-apply ang isang OFW, ang tanong ko, kung ako ang applicant, sasabihin ko, meron ho ba kayong job order? Halimbawa kung nurse ako. Mayroon ho ba kayong job order for nurse?
0: Mm-hmm.
3: Ay, sasabihin niya, ay, wala ngayon eh. Huwag ka muna mag-apply. Kasi kahit nag-apply ka dyan, minedical ka, ni-requirement ka, sayang lahat yon sapagkat,
0: alam wala mo naman, namang job order, oo.
3: Yung validity nung medical, Pastor Ronnie, Pastor Yarmico, is 6 months lang o 3 months lang. So, masasayang, i-re-remedical ka na. Diyan kumikita yung mga ahensya doon pa lang sa mga requirement na wala pa namang walang job order. Kaya masisilip yan yung job order sa website ng DMW. Pwede nyong i-click lang po yan. www.dmw.gov.ph. Nandiyan na po yung kung may job order yung ina-applyan mo.
0: Ayun.
3: O ina-apply mong profession.
4: Eh yung iba po kasi pastor ay pinapaantay po sila. Ibig sabihin standby, pinapagawa na 'yon, ibig sabihin pinapa-comply na yung mga requirements para at least pag mayroong dumating na job order,
0: diretso na.
4: Oo.
3: Ang batas naman ay hindi pinagbabawal yung salitang manpower pooling. Ano yung nag-iipon baga ng mga aplikante. Pero dapat hindi sila nangangako ng mabilis na deployment.
0: Ayun.
3: Kasi kung nangako ka, illegal recruitment na yan base sa yung other prohibited acts.
0: Mm-hmm.
3: Pinangako mo na madideploy ka agad, eh wala ka pa palang job order. Yung iba nga, nagre-recruit, eh sila pa suspended pala yung lisensya. Mm-hmm. So kinakailangan matalino yung aplikante
0: mm-hmm.
3: na pag sila ay nag-apply, magtatanong may job order po ba, maging magalang lamang.
0: Mm-hmm.
3: Hindi naman yung parang nagsususpecha agad. So,
0: oho.
3: Maging magalang, may job order po ba kayo? Kasi po, nagmamadali din po ako makaalis.
0: Mm-hmm.
3: Pag sinabing, meron, huwag ka maniwala agad, kailangan makita mo. Yung job order kasi, mga pastor, Pastor Ronnie, Pastor Rico, ay pa, may buhay yan eh, namamatay yan, may buhay ang job order. Halimbawa, mm-hmm. 10 yung job order as nurse.
0: Oho.
3: Eh, 2 weeks ago na yung job order.
4: Mm.
3: Nakuha na yung 5.
0: Ayun.
3: Diba? So, 5 na lang ang natitira.
0: So, paano, paano malalaman na available pa? Sorry. Paano malalaman na available po yung job order?
3: Yun po yung sinasabi ko kanina na dapat sa website ng DMW.
0: Ah, okay.
3: Naalala ko, tuloy Pastor Rico, Pastor Ronnie, guest ko si Secretary Kakdak that time sa Bisyong OFW. Tinanong ko kasi lumabas doon sa dyaryo na may 50,000 na kailangan sa Japan.
0: Mm-hmm.
3: Di pinakonfirm ko sa kanya kung totoo po ba ito. Alam nyo, sabi ng Secretary, actually, nasa testing period pa po yan, Pastor Joe, 50 lang po ang dapat ma-deploy.
0: 50?
3: Tapos 50. Pero, 50,000 ang kailangan for Japan. Naku. Ganyan. Kaya maging maingat talaga tayo. Ang job order pala ay 50 lang, pero 50,000 ang pangangailangan daw ng Japan.
0: Okay, tama na yun ang pinalabas.
4: Sino po ang naglabas ng 50,000?
3: Normally yan, Pastor Ronnie, ay nasa Facebook yan. No? Facebook. Pagamat yan ay monitored na ngayon nila at Director Jane Mendez, kaibigan natin dyan sa DMW, na minomonitor nila yung mga posting sa FB, natatrack nila yan at napapahuli nila yan kapag alam nilang nag-illegal recruit at walang lisensya to recruit. Ganyan, kalimitan ang mga human trafficking victim at illegal recruitment nangyayari, mga pastor, sa Facebook.
0: Oh,
3: online.
0: Tama. Oh,
3: marami.
0: May nakikita
3: ang Telegram. Yan. Yung Telegram, yan yung bago ngayong gamit nila. Mm-mm. Na